0: Heart FM Time. It is now 12:06.
1: Heart FM News Update.
2: Nagsagawa ang Bukidnon State University o BOCSO Kadingilan Campus ng Phase 1 ng Project EBLOG o Enhancing Barangay Leaders in Oversight and Governance para sa mga barangay opisyal ng Salvacion at bagong bayan ng Kadingilan, Bukidnon. Kabilang sa aktibidad ang reorientation sa Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991, talakayan sa barangay local legislation at pagsasanay sa basic parliamentary procedure. Isinagawa rin ang seminar workshop sa pagbuo ng ordinansa at resolusyon kung saan lumahok ang mga barangay opisyal sa mga talakayan at praktikal na aktibidad. Layunin ng proyekto na mapalawak ang kaalaman ng mga barangay official sa local governance, legislative process at parliamentary procedure na makakatulong sa kanilang mga tungkulin. Isinagawa ito sa pakikipagtulungan ng LGU Kadingilan at DILG Bukidnon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Buhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Daghang tagmakatunan ng mga pagtulunan, mga kahibaw, mga information, and syempre, ang lesson sa kinabuhi nga ato makuha sa istorya sa kinabuhi sa atong sender nga atong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: lang akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw di ilo. Pakanunon ka man ini. Humaligin sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din ni.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya.
0: Kung magkakapital ka sa problema,
1: murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano, mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunungkon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Katugan, swail, black sheep. Iilan lamang po yan sa maraming description ng sarili kong pamilya sa akin. Hindi pa nababanggit dyan ang sinasabi ng iba pang mga tao. Marahil totoo ang kanilang mga sinasabi. Pero hindi naman yata ibig sabihin ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. O kaya'y wala nang magandang bukas para sa isang katulad ko.

Dear Lady Batod, hindi po ako napilitan lamang na maibahagi ang aking kwento sa palatuntunan ito. Nang dahil po sa napakaraming realisasyon sa aking buhay, kung kaya't naisipan ko pong dumulog upang marinig ang inyong mga ginintoang payo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Almel, 23 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Panabo City, Davao del Norte. Narito po ang aking paglalahad ngayon.

0: Wa ko makauyon sa nahitabo gabi kasi. Manoy, pasalamat ka. Wa ko kamo baldaha ka gabi samtang may mabisita ka pa. Pero wa ko makauyon sa inyong kasama. Alingugmug, disturbo sa pagkatog. Birthday ko kagahapon, Manoy. Wa ka gani magpakabana, pero okay lang. Pero kung lakip ang happy-happy ko, hilabdan mo pa, dili sabda maayo. Gialigugugan ko kagabi tungod sa imong kabayot. Ang tanan mo mga bisita, pulos alingugug, mga binayot, pulos iskandalo. Manoy, sa sunod ha, dili na ko gusto masubli pa ka do. Kung maipahitabo ka mong bisan unsa din sa bahay, sultihi ko ninyo. Pangutanon ko ninyo kung okay ba na ko. Iligay ka mo kamuli mo desisyon, nga mo mag kamuli na muyo din hi. O, klaruhi ko ninyo sa inyong pagbaliwa na ko ha. Timan eh. Dauban ko hinuon mong tanan, paig mo! Unsa? Kaluoy ko biya tao ni mo lulubunjing. Oy, naunsa ka bang kabasa ba ni mo? Naglubog ka ma dito sa banyo nga ikaw ra?
1: Okay ra ko, kay may abot ka waki. Salamat.
0: Nga naman sa miadto ka magbanyo nga ikaw ra?
1: Naa si Almel. Di pa kamang rahinoong ko niya. Dito sa banyo, di pa sagdan ra ko niya.
0: Unsa? Unya, reklamo ka, Waki? Ayaw kalimot, ha? Igagaw ra ka nga sumasaka sa inimbaya. Almel, ay nagtingog. Ayaw nagpasibo pa si mong dapit. Diligi hapon na magmatter di rin ako. Pakanaugo ni noong di ka inimbaya at tukas tangkungan punita.
1: Ha? Almel.
0: Ugi ka. Takuban na lang ng ba-ba mo lo.
1: Almel.

aton magaspang po ang ugali ko kahit kanino, lalong-lalo na sa aking sariling pamilya. Wala po akong sinasanto. Lahat gusto ko'y lumuhod sa akin. Lahat nais ko'y mag-adjust sa akin. Wala po akong pakialam, Lady Batod, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang nasa paligid ko. Ako rin ho yata ang pakiwari ko ang hari at walang nakapigil sa akin noon. Walang nagnais na kontrahin ako. Tila ako po ang batas noon.

0: Salamat kay nakigatubang ka na ako, Almel.
1: Makigsulti ka man ka na ako pa.
0: Bahin sa rules and regulations, dinhi mismo sa bahay. Ah, rules and regulations gihapon? Applicable sa tanan. Sundon ang kun unsay kagustuhan dinhi. Tanan gayod.
1: Sama sa unsa pa?
0: Partisipasyon sa tanang galastuhan. Kunway ikatampo nga pinansyal, mulihok man lang sa mga gimbuhaton dinhi sa bahay.
1: Kung sa buti pa sa buta ng pagkasulti ha, papahawaon ko ni mo dinhi, kay wa ko makapasar o wa ko makaabot sa standard nimo.
0: Almel,
1: makaako ka sa pag-abog nako?
0: Sige, kaingon ko na. Kinahanglan mo sunod sa rules and regulations dinhi.
1: Kadaghan ba nimo pasakali? Nganong dili ka na malamuprangka na ako, nga wa ka naganahin ako mutipon o puyo dinhi uban ninyo.
0: Abog ako! Hinginli ko! Sulti! Almel, sulti!
1: Pero kung nauna asam pa, ha?
0: Dili lang kay ikaw ra ang tag-ihay ning bayan.
1: Lili ba pa?
0: Si mama manggani ang may dakong katungod ining bayan, kay nimo? Unsa?
1: Suway og bikil na ko pa, kay mga butag kurti ini.
0: Almel!

0: Unsa ni mga bills akong pultahan nga gipaskil kasi?
1: Bill sa kuryente og tubig, Manoy.
0: Unya?
1: Karong buwana, ikaw una ang bayad niya ng tanan. Imong participation ba?
0: Unsa?
1: Okay lang?
0: Dili!
1: Oh.
0: Kamu man ang may income. Unya ipasa ni mo sa taong way trabaho ang bayro nun? Giyos ako inyo na nas pagpinsar.
1: Ha?
0: Ika'y bayad kung gusto ka. Pero kung dili bayaran, okay ra ko. Ngawa tay suga og tubig din eh. Okay ra masabkan ninyo.
1: Manoy Almel.
2: Agoy kalabad ang inana nga matang sa members sa family. Kauban ni magpuyo sa kabay, sa kabubong, no? Maugtas gid ta. Diyos ko, mangwintas tagbukog. Isog kaayo niya. Mao para bagiway trabaho. My God, walay participation. Mao pa'y isog. Murag hari. Murag Diyos. No? Anyway, kamakabuhay una. Ikanahog na pa lamang sa chapter 1 sa Revelation sa tubagong sender nga si Almel. Mubalik ka human sa pipila ka mga painom doon para ato ipadayon ang pagbasag pagdrama kaya na pa ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang-kanan, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: EXL Makabuhay Plus user.
7: Ito si Albert Lasgay, 31 years old.
8: Nagpuyo sa Anda Street, Davao City.
7: Niabot sa adlaw, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test, nagpositive ko. Na-discover na ko, na ko'y sakit sa lang, na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako, tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, wala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik pud ang gana sa akong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ra ko gi-quarantine. Dugan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Dugang salamat sa mani Albert Lasgay ka Makabuhay. Siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus capsule nga taong dietary supplement. Og siya sab nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatiya na wagtang sabgyon. Pero dili na overnight nga mahitabo ha ka Makabuhay. Idiniyos gid nato na as in religiously ang atong pagtumaran everyday. Munahimuon atong partner everyday ka Makabuhay ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gid kamahayan ang atong kapsula ka Makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan. Ang mga ingredients nga naa sa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka Makabuhay ang di gid familiar sa kung unsa ang benepisyo sa ashitaba sa atong panglawas. Ang ashitaba usa ka naka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kabita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre doon na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka Makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre ang kanang paggrabi sa diabetes. Eh di ba na ito paggrabiho no? At umanggin ng tambalan. Syempre doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients sa asitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, procomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa Makabuhay nga ang asitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 ka Makabuhay importante sa pag-maintain sa ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids ka Makabuhay, doon ay mga tawagan ng sabanay katangian, characteristics yon in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga ashitaba ka Makabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas ng mga presyon or pagbugat sa mong timbang or ang imong pagka-obese, imong pagkatambok ba, ang imong pagka-diabetic or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, katong naisgutan na ito sa unahan, kanang kadaot sa imong atay or na-stroke bayron ka. Makatabang ang ashitaba. Og ang ashitaba ka Makabuhay makuha nato na naamis mo na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na nga mo tumara ka gayon. Kay ang usa lamang ka ingredients ka na sa atong kapsula, makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gina kabuok diha. Og ang matag usa, daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Mo nang everyday mo na tong partner ka Makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay!
9: Gusto ang imong nabati ka makabuhay. Kung unsa man ang imong kaping imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar, unya makapalpitate nimo, makapahaoy nimo kay makapataas, makapatukar si imong acid. Kay acidic ra ba ka? Unya magka-acid reflux pa jud ka. Maglabad pa gid imong oo, pero kay kapi is life pa nimong peg. Bahala na lang gid na Lady Baton mo kapi gid ko. Nganong anang jud ka ana imong kapi? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa na di na gid makaayo. It means to say, mas makagrabe sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay nang kapiha sa mga nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sama na sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, kamakabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pagyod yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant, kamakabuhay, usa sa mga natures nga daghan kayo ng mga regalo sa ato mismo ng mga tao. Napamatudan o gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kayong mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na medicinal properties ang insulin plant. Kung nagani kay tanom diya nga insulin plant, no, kay pwede rin ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetesun bitaw ka. Bongga na na. Oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay. Isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetesun. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na ito carotene. Nakatrabaho na aron i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa ato ang lawas or mismo sa lawas sa diabetes nga tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, yun na ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig ingon ini, ingon na ang mga pagkaon. So dili mo spike, human imong kaon, musakan niya ng imong blood sugar diha. Kay naan naman kay insulin plant ka ginatake. Ang insulin plant ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya trabaka ba sa naakay diabetes, di ba? Kanang magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plant, bakay tanom ana, asa ba ka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isag ka lang ka sa shame, everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay! para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, si
3: Lady Batu.
2: Huwag ganun ka makabuhay niya nang sumpay ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Almel. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Kapatid, wala pong panama sa akin ang lahat. Kung ano po ang sabihin ko, yumuyuko sila, lumuluhod sila. Ayaw nilang magalit ako. Kaya kung ano man ang nais nilang ipagawa sa akin, kapag ayoko, hindi na nila ipinipilit pa. Napaka-entitled ko po talaga noon sa aming bahay. Lagi akong nagmamalaki. Ang ugali ko'y napaka-miserable.
1: Dili ba ko ni mo tabangan nga makakaligo sa banyo, Almel, apo?
2: Bisikulo.
1: Bisan tabangan man lang ko ni mong makaadto sa banyo. Ako na ang mahibaw dito. Pero tabangan sab ko ni mong makailis palihog.
2: Laayan ni mo'y. Atagan pa magiging ko ni mong trabahoon? Kung dili na magununta makahimo, muutong na malang ginunta. Aron matapos ba ang tanan?
1: Unsya.
2: Tanawaro no. Tiguan ka na, di na makahimo. Makapanghasol ka pag laing tao.
1: Apuhan ko nimo.
2: Si Papa ang sugua, anak man nimo to siya. Apo man lang ko nimo. Layo ra kay ko eh. Gawas pag ikapuy ko, kuwang kugtog. Ayaw ko hasula ha. Aron dili ko makaunahon og dani mo sabay sa gupanan sa Home for the Aged.
1: Unsya.

Binibatod proud po ako sa girlfriend kong si Lana dahil may kaya sa buhay. Marami rin po siyang pag-aaring properties. Naisip ko nga ho noon, Lady Batod, kahit nawala akong trabaho at hindi ako magtrabaho, kaya niya akong buhayin katulad ng nakasanayan ko sa piling niya simulang na maging kaming dalawa. Sustentado po niya ako, Lady Batod. Ang aking pamilya nang dalhin ko nga sila na sa amin, halos ay maglumuhod sa kanya sa labis na respeto. Bigla po akong nagkaroon ng ibayong kapangyarihan sa bahay at sa buhay ng bawat isa sa aking pamilya.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Huwag imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Almel. Pero syempre, huwag pa mi ended to kay maupi pagsugod nato no. Sundan nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa itong tulmanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdom sa itong pagbali itong lakbitan o hisgutan ang itong nabati nga kinatibuk ang chapter 1 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon din nilamang sa itong tulmanon, imong tulmanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
1: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. Unya sa imo na dungog kaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule na apaginay luya. Yes! ginger. Unya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa atoang health, ang luya, nga kinahanglan ni mo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan, bitaw nga kada bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, Juda, kung dili ka buntis, o niyan, magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka, pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga brokag kasukahon o kanang nagasuka na Juda. Kana ang epektibo, labi na sa mga buntis. Tama na sa konsultis unan, nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness, kanang walay balance, kanang lipong bang, murag ako usahay. Oo, okay, naman ko'y vertigo god, pero mamanage ra, tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan, kanang mga pasyente nga may pailam na sa chemotherapy, ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na, or sakto na na ka makabuhay, aron nga makafeel na ka o ginhawa, sa Tagalog pa, gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usab ang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanang usahay rabita ko mag-exercise, na makalita ni mga muscles, makalita kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya manggod doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit or kung naa kay arthritis or naay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang ko sa bang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya nga makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas yung metabolism, ayaw yun pag-skip o breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Saan din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feel yung magbabantayan ka na mamahaw ka? Pag kumanin mo pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matinga na lang ka nga, di man ka dagko kay ginakaon, pero dako man kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties. Ngamutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, ngamoy nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usaka epektibo nga imnonon para mapainit na to atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu!
1: Sa itong pagbalik ka makabuhay sa itong tulumanon, dinimismo sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Dagang salamat na makabuhay sa kanunay nga pagpaminaw sa atong tulumanon. Makat-on kagyo dinhi. Dili mausik ang imong panahon, imong igahin or imong usikan mismo din sa atong pagpaminaw sa atong tambagi ko, Lady Batut. Kaya makat-on na kagpagtulon ang gikan sa istorya nga atong i-feature, gikan sa atong ang mga dear senders. Nasa ito yung mga infos na pwede namang ipanabi sa silingan. Dili ka maghiskot at kinabuhi sa uban. Samantala nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kaluwasan o kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kanabatan o pang edad pero tiguang nagnaw, nakumalikaya na ito na. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung ka pa'y balatian, okay rin gihapon once a day or twice a day. Kung adult ka na, usang nga to sa duha kakapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus, kanang inadlaw nga tubig, dili mo inom og tambal or mga supplement ka kanang bugnaw nga tubig ang inyong iinom, ha? Wajud na epekto. Siyempre, pag-inom nimo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again, sa mga adult, usang ito sa duha ka kapsula everyday, inadlaw nga tubig ang imnon. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip yung mga food supplement. Kung doon na kay sakit, ato ng ayuhon, inanayon lamang sa dili mani overnight, no? So, mas dagan ang dosin. Duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usang kaadlaw ang imong pag-inom, inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-aimnon. Sa dili pa kamukaon, pwede sad nga after na kamukaon, pero after ang usa ka oras, gikan kang mikaon. Isip imo hagihapon, food supplement.

0: kamakabuhay! Welcome back sa atong tulmanon. Sa imong tulmanon, ang tambagi ko Lady Bato diin kaganiha at nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Almel. Karon itong hisgutan o lagbitan ang atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile ng bonggang-bongga. Anyway, God bless us, no? Almel, salamat sa pagpadangat si mong kaagi. Agay kaayo. Agay pa lang. Chapter 1 pa ganina, pero agay ng daan, no? Kung masaya na ito ang chapter 1 si mong kaagi, ikaw na yun ang pinaka gitagna sa mga mamamarang. Ngilanog batasan, entitled, isog, sipok ang uka nunay, mauihawd. Unya, mao na po yung may trabaho, way ka ng participasyon sa balay, di ka na isiguro po ka manghugas o plato, kay tapulan kay ka na girlfriend ka pa. Kanag mitang watay trabaho, watay kagasto, dilita magbisyo. Unya, dilita magnguyab. Magdungag-dungag lang tag problema sa pamilya, ana, no? Kung basihan ako ang chapter 1 sa imong kaagi, Almel, ikaw pa na mag sender, no? Huwag yun kuya P. Charat. O, pero naanaman kayo mga realization. Kagahapon naman lang ni ang ato ang gi-feature ng imong story, no? Pero ato masuta kung unsa gyud imong problema sa uwahi. Pero kay layo pa man to, o di ato sa ang pupuo ng mga pagtulunan ng ato makuha sa chapter 1 pa lamang. Ang ako makatuna ni ana nga, sama sa kong resulti sa unahan, kung wala ganit tay ikatampo sa pinansyal nga paagi, sulod sa panimalay, nga naata sa panimalay mismo sa atong girikanan, mutabang ta, mulihok ta sa mga gimbuhaton sa balay. Maglungag baron, manghugas, manghinlo, o pa, manglaba. Ganyan pa na natin participation kay uaw man kay na, no, nga palamyonon rata. Yes, obligasyon sa atong girikanan nga pakanuntang mga anak. Pero kung nandata sa hustong edad, kinahanglan man pud ta nga manikaisikay. Ngayon, kung wala pang pagkakataon para makahanap ng trabaho, even yung trabaho sa panimalay, maot o sa ato'y lihukon. Nga dili ta magdungag-dungag sa problema, di ta maghatag og kaguol og mga kasakit og uban pang mga negatibo. Diba? Kana nga leksyon, simple lamang. Pero naidaghan di akaron nga naminaw, dili makahimo ana. Kay batugan lang yun, ngil alog batasan, ambot giunsan aps pag-utong. Diba? Kaya nga itong participation magugikinahanglan para makatimbang-timbang ta, makagaan man lang ta sa biyahe, sa tibuok pamilya, dili kay maghatag ta og labad sa o. Konsimisyon og uban pang kanigatibuhan. Diba no? Anyway, kamakabuhay, una pa lamang a chapter ang atong nadungog sa kaagi sa atong sender nga si Almel. Sundan na to ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: Samantala ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon. Matod pa, itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya og tabangan kaniya. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay atong mabasa sa Salmo 37 bersikulo 5. Dagang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay!
2: Halina't magmakabuhay!
0: Dagang salamat sa pagpaminaw kang Ray. And syempre, hi din sa sabay tawag ani, Lanyuhan family, kay Landa and sa Bakaling family, kay Kristen Lee. Mga taga Mako, Davao de Oro, maraming thank you po sa pagpaminaw. And syempre, on sa mani. Basta mauna to, o lagi laban lamang. Na makabuhay! buhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
3: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:10.

Hey, Rosemary, sa imong kinasing-kasing nga pag-share sa imong kaagi. O sa nakinig hapon nga nakahatag suporta sa atong programa, nakatabang sa atong programa nga din sa matag-adlaw kita nga mag-uban-uban kamo nga ako mga listeners, no? Pinaagi sa mga sinder nato sa nagkalain mga lugar. Kamo, basin na mo yung mga kaagi nga pwede ninyong i-share. Pwede rin ninyo i-text dire sa atong number, no? Number na to, 0970-871-9592. Subo na ko, 0970-871-9592. Wala tong number mahigala, no? Og i-text lang nyo nga namoy i-share nga kaagi. Kuya Ern, ako si Kuan, taga asa mo yung lugar, og naka-i-share nga kaagi. Ay nga lang mahigala. Para ako na yung tawag sa inyo, ha. Pero kung gusto ninyo sa atong messenger, Ernie Mercader Dagasuhan. Pwede na ninyo na dito i-send ninyo inyong mga kaagi. Okay, kumusta ang tanan nato mga higala, no? Sa mga higala na ito nga mahilig na nagpaminaw sa atong programa. Salamat sa inyong tanan. Huwag daghansap salamat sa inyong makanunayong pagsalig sa atong mga product na itong gina-share sa matag-adlaw diha kaninyo. No, hibalo ko nga makahatag kinig mayong benepisyo ni atong mga produkto sa tag-sa-tag sa nato ka makaugalingon diha mismo sa inyo, bisan sa mga kabataan, hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolang. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol, ayaw gidin nyo si Piata sa pag-inom sa matag-adlaw mahigala. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol, napabamo ni Ana. Nagpabilin pa mo sa pagpangapi ni Ana, no? O manghinaot ko nga imintin lang gidin nyo, padayon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin gidin nyo mahigala, labi na katong mga bago pa nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol, ay mukatingala nga mudaghan ang inyong ihi. Mao na gitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga mamintin na ni muna, matingala ka nga daghan na kag inihian. Pasabot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw gikan sulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay agimintin na nimo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol sa pagpangapi. Ug usab regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante man gud mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita sa ka adlaw, duha ka adlaw, una na sab kita makapagawas, no, sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinai, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas nga hinanok na pagkatulog mga higala. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos mga higala. Kaya nga, no, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mauna siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni Ana. Makasave yung ka mga higala. Unya sa higayon nga, musulay mo ni Ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol. Ikumplinto gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga-parmasya. Ingnin lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol. Ato lang ituyo. Kay namanggoy mga coffee corn sa mga parmasya. Diyamasin malipat ang mga taga-parmasya. Inyong gusto katuling atong Coffee Corn Gold. Ikumplinto gyud Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol nga pouch nga may pagka-silver. Din ay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to, 200 grams. Makita niyo may picture sa mais, malunggay, mangustin, ug tasa nga na itimpla nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol, no? Makita niyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mga piang mga naaig ipangbati sa lawas, bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kayo niya na. O pwede kisab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santol, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha. Muna gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santol yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo. Kaya ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure.
usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitive

0: iti. Doon na usap kini daghang sangkap sama sa mangustin og asitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Og dahil usab malunggay na siya malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Napod siya guyabano mahigala na makatabang sa digestive health og makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ampalaya og barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang nga sagol nga spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mga higala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no. Pero ayaw ninyo himo og sili mga higala nga pagpugas sili mo halang baya dayon. Ang atong mga kape mga higala gikan sa atong coffee corn purple, coffee corn gold, mudagan pa ning duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mga higala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diate usa ka Turbo Max coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mga igala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time ka nini mo inom, tunga lang sa siyang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery og stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, na yung mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos, labi na construction, mag-uuma, o yana, bisan pag naka sa opisina, dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala no. Kana atong Orion Herbal Liniment Oil ubay-ubay na nga mga higala nato nga natabangan ni ini. No, nindot ka na siya kung gusto ka magpa-massage adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit nimo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Nalabi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. maglala na siya, magdako na siya, mahigala, huwag diha na magka-problema din kita. Makatabang atong orayon, nga taplakan mo siya gapas, nga binutangan o orayon. Huwag kini po mga matagtiki, mahigala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong orayon niya na. Butangan mo gapas gyapon o orayon, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, huwag kaspa sa ulo, huwag kuto, huwag lusa, huwag kunyaman sa mga bata nga taga-Subo, pisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto paghuman sa usa ka oras, kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto o glusa o kuyamad. Yan na itong orayon mahigala. Dagan siya ikatabang sa external nga part. O labaw sa tanan, protektado sa mga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na automatic na nga protektado ka sa lamok, mahigala nga dili mo dool sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong orayon mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo na igingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. Huwag dili po madawat yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapod kita'y kaming atong Supremo Herbal Oil, kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ikatuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio na nimo ang relieving effect. Dili usab duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong orayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo dulang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Dili sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo dulang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa'y gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, mahigala, standby lang una, no? Sa uban pa na itong mga produkto. Ato rakining i-share on niya sa inyo, ha? Ato lang sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share kanato sa usa ka babae nga si Rosemary nga taga Zamboanga del Norte. Asa kani si Zamboanga, ano maulaw man ato mga sinder. Oy, sige lang. Basta lang kuno nga maka-share daw sila og dayon mao na ilang probinsya. Probinsya ra gi panghatag nila nga address. Isap ta ka pugos basing dili na ino nila idayon mahigala og share ilang kaagi. Wala tay tagag kinabuhi. Okay, ato lang sugdan aniyang kaagi ni mo, Rosemary.
1: Doctor Lau! Doctor Lau! Doctor Lau!
0: Mga higala, ang mga ginikanan ang nagsakripisyo para sa kaayuhan sa ilang mga anak. Isa kini nga obligasyon nga dapat nato barugan. Nga kana, pag-abot sa saktong panahon, nga sila na mismo ibalik ang pag-atiman o paghatag o gugma ngadto sa ilang mga ginikanan. Ikaw higala, nakabalos ka na ba sa pagsakripisyo sa imong ginikanan? Mokining kaagi sa atong sinder na si Rosemary nga lumulupyo sa Zamboanga del Norte. Pero sa dili pa ihatag sa nato ang usa ka awit nga haom niini.

0: Milbert?
1: Oh, may kinakabot ka na.
0: Oh, Milbert. Kung saan ang bagay mong dala?
1: Nakadesisyon na gyud ko.
0: Time pa unsang ang desisyon?
1: Nga magpalayo na sa imo ha.
0: Milbert, biyaan ko ni mo, uban sa atong anak.
1: Ikaw na'y bahala, ni Rosemary.
0: Unsa ako'y bahala ni Rosemary?
1: Ikaw na'y bahala, ipaampon ba ni mo o ibaligya? Wala na huganay sa atong panaguban. Murawag, wala'y paingnan sa tanan.
0: Biyaan ko di mo nga mag-inusaras pagkatiman ni Rosemary.
1: Giingnan ta ka, nga pwede na mo na ipa-adap ng bata.
0: Kaluhin ni Rosemary, duha pa siya katuig. Imo na siyang talikdad.
1: Ikaw na'y bahala sa iya. Usbon ako wala'y pulos atong panaguban. Murag wala ko'y nakita nga maayo nga paingnan sa atong panaguban. Nakasabot ka. May siguro nga magpalayo na lang ko. Magbulag na.
0: Milbert, maluoy ka. Ayaw migbiyain ni Rosemary. Maluoy ka sa mata. Bisan sa mata na lang.
1: Ikaw na'y bahala sa mata. Di na ko magpakialam, anak, kung asan ni mo na ihatag para di ka maglisod. Ipaampon ba ni mo na? Uy, baligya. Para na kay kwarta. Di na ko mangayo, di na ko manggilabot.
0: Ikaw ang amahan niya tapos inganaon ni mo ang bata?
1: Ikapoy na ko.
0: Ikapoy na ka sa obligasyon sa ibang adak.
1: Pwede ba? Di na kasi drama din, ha?
0: Ayaw migyay, Milbert. Ayaw, maluhoy ka.
1: Ako ang mahimong makaluluoy. Kumintin ko din yung magiguban sa inyo, ha? Mintras na pa ko'y panahon na paminaw, mupalayo na ako kaninyo. Ikaw na'y bahala sa bata.
0: Hindi na ako kaya ipampon siya. Maluhoy ko. Hindi na ako makaya nga ako siyang ibaligya.
1: Di bahala ka. Ikaw mag-antos niya, na. Kaya ko, nakadesisyon na yun ko, dilin o dilin yun ko mo, sugot nga magpadayon pa kita nga mag-uban. Uban ni Rosemary nga itong anak.
0: Grabe ni mo. Karoon ba ko kamati ko sa kamaan nga? Kaya na ni mo talikda ng itong anak.
1: Pwede ba din ako balik-balik ko na akong sulti? Diyan na ka mo.
0: Milbert! Milbert!
1: Diyan na ka mo. Bahala na ka sa bata. Ikaw na yung bahala ni anak. Huwag ayaw na kong pangitaa, ha? Uwas ako paingon. Wa na kay labot sa kawa. Wa na po kayo labot sa imo. Huwag ikaw na'y bahala niya ng bata.
0: Milbert, maluoy ka. Milbert, Milbert.
1: Diyan na mo.
0: Milbert! Ma? Rosemary, anak. Asa man to si Papa? Ibiyalatan niya, anak. Di na siya mabalik sa ato.

akong tulog. Katulog na anak. Nagpaawot pa ko ba si nung mupauli pa si Papa Nibo? Katulog na rin tukaw. Di ko katulog, ma. Ulo ko. Tinaw ba ng taga? Dilin na tumupalik si Papa. Ingon siya, dilin na daw. Binubasin mo ko sa payauna-una. Wilbert, maluhi ka, malikiin doon kami magunsa ako sa atong anak.

Rosemary, anak. Ma, dire ra ka day, ha? Kaya wala ka ako day, mangita ko, makwarta na ako day. Para natin magamit. Uban ko, ma. Dire lang ka, anak, para dili ka mahago, sige lakaw-lakaw. Ablira ka ng purtahan, ha? Di ka magkuan-kuan, dire posporo, ha? Oo, ma. Dili ka magdula-dula, huwag ka ng musika. Kaya ikaw rabatin, pero ablira ng purtahan. Kung simba ko, anak, kung ay sunog-sunog, mugawas din ka tiri, ha? Oo, ma. Silang dalira ko, mangitaro pa aging ang mga kwarta ko, ha? Dira ka. Kaya wala natin makaon, karong paniod to na to.

0: Oh, Rosemary, asa man si mama ni mo?
1: Lakaw si mama.
0: Asa man paingon?
1: Ambot, ngita na to siya kulta.
0: Sige, ako apason. Kahibalo ko nagkinahanglan taon to kwarta kay nagkita mi. Masin makatabang na ko siya sa pagpangita o kwarta o katrabahoan.
1: Wow, kabaluti asa to.
0: Ah, sige, Rosemary, diara ka. Di ka mag-add to sa highway, ha?
1: Oo, ate.

Rosa, nangitain taong kong kwarta. Dito ko sa inyo ni Agi ko, dito sa inyo ha. May kandiyara ka din nakitaan ako. Di nagstambay sa ko kinangita ko pang warta lagi. Kapoy ko sigla ko lakaw. Dali uban diri sa ko ah. Saman musukol kag laba. O, bisan unsa nga ni. Dali, tauban ta ta. Ah, sige na. Kung gusto niyo manglaba. Kanila kong amiga nang. Ah, sige. Milba, suman, musukol ka. Oh, sige na, bahala na. Salamat kay Rosa, ha. Kaniday, oh. Muna mga labuhon nun. Ah, sige na, ako rin bahala niya na nang. Ah, dali na diri, sulod diri kay. Libre man tapaniod to. Nang, pwede ba nang, bisan di pa kumauman nang muli lang sa ako sa balik, kaya ako'y anak dito. Kaya ba sinong dito sa kapaniod to? Di rin ako maniod to. Dilinta ang tukataon akong anak. Wala na nagbantay sa imong anak. Duha pa taon tukatuig ka pinang. O niya, wala nagbantay sa iya ha. Asa mo na imong bana. Wala na nang nagbulag ni. Nala, kuhaan na lang to imong anak. Tapos, di rin na lang to papaniod to ha. O samtang manglaba ka. Sige nang kuhaon ako nang. Nala, magpaabot ra ko.

Anak, tanong palitag 2 kilo nga bugas para natin magbit-gamit. Palit na lang sa taog. Dilata nga masudan nato. Alam mo, imo kamot mao. Dekane samad ma. O lagi anak, sige lang, agwantahon na nato. Kaya mao na magini atong panginabuhin.

Sige, anak ka. Diri na sad ka. Kay mula ka na po si mama. Naikanon daan niya. Magkuhan na lang ka sa lamisa. Napoy paksiw niya. Nga gagmayang isda. Basta di ka mo agi sa hiway hanya. Simba ko, tanaw ni mo nga nagkagubot mga to kay sunog. Abli man ang pultahan. Mugawas din ka. Palayo ka sa sunog, ha? Oo, ma. Sige, anak. Sige na.

0: wala lang yun mali, anak. Naka-elementary na yun ka.
1: Oo, ma. Ma, ako balon, ma.
0: Ah, di ako, imong balon. Ayaw pagkwaro mga junk foods, ha? Kanang mga puto lang, kauno ni mo.
1: Oo, ma. Ma, walang nagit si papa mo balik, ma?
0: Wala na, anak. Ay napagdumdum si imong amahan. Base na doon na nakatulaing pamilya. Kaya ngon pa niya, wala daw paingnan sa among panag-uban-uban ka. O nang iyotang gibiyaan. Ambot kung asa siya paingon.
1: Wala di kabalo, ma, kung asa siya.
0: Wala ko kay balo, anak. Sige lang. Pasag din siya maningkamot ko, anak. Maningkamot ko para sa imo, ha?

0: naon sa nang notebook mo?
1: Ako ning mga pinunit bitaw anak. Nakita na ko ba nga na mga notebook bagi pang labay ba? Mautong akong ipang dala na agyod. Mga nang wala pa masulati anak ba? Nga akong ipang laksi. Unya, ako din gipilit-pilitan para mabuod. Ubay-ubay anak ang natipon ako nga walay sulat nga notebook. Og dayon, akong gipilit para mabuo. Og nakay magamit nga notebook. Oh, ama. Adyara, oh. Tulo ni ka klase. Ikaw rin magbuot, anak. Math ba? English ba? Oh, Pilipino. Pili ano ni mo ng tulo ka notebook. Sige lang, kay mangita pa kung ganang mga notebook pito nga ganang mga gipang junk na. Ipang labay, basing napay walay mga sulat nga mga page kibali anak.
0: Ama, ako na ning kwan kan para na ako gamitin sa school na ako, ma.
1: Ah, sige anak. Mangita pa ko kining mga notebook nga mga nilabay. Kaya akong panglaksyon at tipono na ako para mahimo ni mong notebook.
0: Ama, sige ma, ato na ako, ma. Nanakoy notebook, tulok ka buok.

0: Ma? Ma'am, sanay mong upo, ma?
1: Wala ka ni anak. Normal na kini. Sa kahago lang siguro sa pagsiglaban ako. Nga sige pong panuri yung mga absolong sa nalaisoro yung makaangkat ko. Ako nga plasa ni mong likod, mabi. Unsa na siya? Ah, sige na anak, mahago ra ka. Ay, nahaplasa akong likod, mahago ra ka. Sige na, amin na mabi. Ako nga plasa ni mong likod, ma. Para mawala yung mong upo. Ah, sige, sige. Ah, mukulob ko, anak, ha. Alam, mainit lagi ka, ma. Ah, hilanat ra na, anak. Tungod na sa kakapoy sa kong laos, pero mawala ra ka na, anak. Sige, haplasa akong likod. Sige na. Oo, ma.

na sa imong unlan mao na dugo ba? Na dugo. Mato ko ni Auntie Rosa ma. Muwing na naon siya nga. Nasakit ka na ay dugo si Moonlan. Anak, hindi na kita maghasulog tao. Puros kita naglisod. Kasi Auntie Rosa po ni mo, naglisod po. Sige lang, good ma.

paim na kini. Ay, Rosa, nahasol na yun noon ka. Ay, sige lang. Pero dilita mong kwan aning herbal-herbal lang. Kinalang ginun ta ma-admit ka. Pero may nalang nani herbal nga makakalma sa imong ubo ni mo. Sige na, imna ka na. Salamat kay Rosa nga. Pastilan, nahasol na yun noon ka. Ay, kinsa may magtinabang ay kita

Ah, ma'am. Humana kog laba, ma'am. Ah, sige, ah. Ha, nawata kini. Ituod na ako'y ipadala nga sudan nimo para bugas na lang imong kinanglanon. Ay, salamat ani, ma'am, ha. O, oh, day sudan, no. Inita lang ka na. Salin mangguna sa birthday kagabi, eh. Moto nga, padalaan ta ka. May nalang na masudan sa imong anak, huwag ikaw. Salamat kaya ni, ma'am. Ah, sige, Mabel. Balik ra ka diri sunod adlaw, basi na po'y labhon nun. O, oh, ma'am, sige, salamat kayo. Ayaw kumpiyansa na na imong obo. Ah, sige na, makapauli ka na. Salamat, salamat, ma'am.

pastilan. Nag-high school na gid intaw ni mong anak. Nga ikaw rin nagmatuto ni ana. Mahalagi, Rosa. Pero agi-agi sa pagsakit. Di ka magkumpiyansa kay dugay na naman na imong ubo sa'yo. Mawala. Sa'yo, masugmat. Masugmat lang ni basta masubrahan ko sa kahago. Pero wala ang tayo mahimo. Kaya kong pangandoy na makatapos ko si Rosemary pag-eskwila. Pastilan. Kaloy po ni taon sa bata. Ay. Gusto ko daw niya nga magdoktor daw siya. Magdoktor. Ay nga pangandoy. Di basta-basta. Maulagi pero sige lang. Basta kayo makapadayan lang sa pag-eskwila. Ako lang po yun o yun na nito ng bata, ana. Nala, ikaw na'y bahala ni ana. Milba. Mapamin ako, ma. Ah, kaloy ang kasad Ginoo, Rosemary. Ay, dali, ragod. Di ako'y napalit sa imuha nga. Sinina, basing ganahan ka og pantalon ni mo. Nagpalit kag pantalon ako, ma? Oo, ibalo ko nga nakay kaibog sa uban ni mo mga classmate. Labi na kumakita kag mga bago nga panuotan nila. Ibalo ko mabati kag kaibog. Sige lang kun, ma. Huwag man tayo kapalit, eh. Magantos na lang ko kunya akong luma na nga mga sinina. Maigo pa man sa ko, ah. Ay, ayaw, anak. Hinahinayan ko ikaw sa pagpamalit. Makana imong ubo, ma. Mapagin mawala no sa'yo, mawala. Pero nanapod mo balik na pod. Ah, sige lang, anak. Makaya pa na ako. Ah, dira. Dira mong sinina, ganahan gigani. Oh, nindot kayo, ma. Salamat kayo. Oh, sige lang, ma. Makauman kong eskwila. Ikaw na pod akong ati manon. Asag din na anak ay napagunaunan ni ana. Ay kabala ka ba? Ako maning kamot ko. Nga dili mo ikamahay. Bisan wala ko'y amahan nga. May timbang diha sa imo ang pag-suporta sa akong pagtuon. Kumusta na ka si papa ma? Siguro na nanay si pamilya. Wata ka balo. Dali matong haplasin mong likod. Nga kaning mga down-down yatag ni Auntie Rosa. May atong haubon niya ay kuha na ko si mong likod para mawala-wala ng panuhot ni mo, ma. Bala, sige.

ba? Bisa ko maskwila, ma'am, mura mag... Grabe na gina'y mong ubo, ma'am. Murguan na gina'y mawala. Pila na kaadlaw. Tapos kinukugilantan ka, ma? Magpatabang sa tani Andy Rosa, mawati lang masangpit. At tulong si Andy Rosa, anak. Anak Rosemary, ayaw na paghasula si Andy Rosa ni mo. Sige lang, ma. Alis ka natin masangpit. Makatabang sa tubis ang gamay lang.

Ay, Melba, dili pwede nga dili ka mahato dire sa ospital. Asa may ato ikabayad ni Nen taon, Rosa. Ayaw ka balaka. Og paminaw, pasultian ko ikaw. Pasaylo ako nga naunhan talang ka. Unsabot pasabot ni mo. Nakuntak na ko si Melbert, nga amahan ni Rosemary. Nahibalo ko nga maayo na ang kahimtang ni Melbert. Nanay sa itulo ka mga anak o nasa asawa. O hayahay ilang kahimtang. Kaya ang asawa ni Gusyante o si Melbert po nakabaton o maayo nga trabaho. Motong ay misangpit ko siya nagpakiloy ko tungod lang sa iyang anak si Rosemary. Para matambalan ka din sa ospital. Umuan ito siya karon. Gano pa mga imo panggitaon to? Gihasol ang tawhana. Nga dili na kong gusto nga makita pa sa iya. Ang importante magon, Melba, nga matambalan ka. Dili ingon nga para lang makita ni mo siya. Muan ito karon para pagbayad sa obligasyon diri sa ospital.

0: Rosa!
1: Ay, Melba't niya ka na.
0: Oh, kumusta si Melba?
1: Anaasa yung kwarto. Natiman na siya sa doktor. Ang amo na lang mga resita. Pag-oblikasyon din sa ospital.
0: Sige lang, kaya ako rin bahala sa ospital. Huwag patanaw ako sa mga resita. Huwag ako na lang ihatag ang kwarto din sa kanimo, ha? Kung kontaka lang ko kung napay kinanglanan.
1: Ay, salamat kay Milbert. Kaya naglibog inintawon yun kami kung asa kami ikabayan o ikapalit sa mga girisita sa doktor.
0: Oh, dawata kining kwarta. O ako ni bahala sa billing din sa ospital, ha? Asa man akong anak si Rosemary.
1: Tuan is kuila na sa...
0: Oh, sige.
1: Salamat kay Milbert sa imong kalooy.
0: Oga, pwede ba? Nga ka ng urasap makabii. Dili na ka magtawag sa ako kay madisturbo akong pamilya. Pwede ka mo tawag mga alas 9 sa buntag, alas 10, bisan alas 12, kay wala ko na sa balay. Pero gabi gani, ayaw pagtawag. Kay wala may balo ang akong pamilya ni ini.
1: Ah, sige, Milbert. Buntag na ako magtawagan sa imo.

Ay, anak. Ma. Tay, bala ko nga nag-anay pa kong amahan. Oo, anak. Salamat na lasad ko mga natabangan ta niya. Kaya wala kita ilaing paingnan. May gani milihog yun umayo si Auntie Rosa. Mato daw ni Auntie Rosa nga nana daw tulo ka mga anak si Papa. Ug dayon, maayo daw yung kahimtang. Maoingo ni Rosa, diri ka na ako. Malipay ko nga mahiubos kay Papa. Nasamtang hayahay siya. Ikaw ang anaas kalisod. Sakit na ka na anak. Kay pangandoy sa imong Papa nga makaginhawa. Makaangkon siya. Ug maayo nga kahimtang. Kinakita niya nga wala diri sa ako. Kanindot sa tulo niya ka mga anak ma. Samtang ako. Sige lang anak, paningkamot lang. Paningkamot lang anak.

nagpasalamat nakatapos na yung sa akong pag-eskwela. Karoon ma akong himona po ang pagpag-apply trabaho. Ay, anak, para na kanakani mo ay na para sa ko ah. Kasi para sa ko, arama. Kinsa man ni magbuhi sa imo, di ba ako? Ikaw ang nag-antos ako ah. Karoon maning kamot ko, manarbaho ko. Para sa atong duha. Salamat sa Ginoo nga nakasurvive kita ma. Bisan sa atong kalisod, ikaw nakasurvive ka sa pagsuporta sa ko ang pag-eskwela. Sa imong pag-antos, suluyo sa imong mga gibati, sa imong lawas. Pero kanunay na ako kay Ampong, ang tatagaan yung kagmayong panglawas ma. Sige lang anak nga nag-antos ko. Mga pagsulera kinis ako ah. Kung asa taman akong pagtuo sa Ginoo, kay kanunay sab ko hangyo kaniya. Nga bisan ana ako igibati, pero makalahot ay giapon ko nga makasuporta sa imong pagtuon. Mo gani ma, parehas kita magpasalamat kaniya.

kulay mong daster. Ang paborito ng mga color. Ay, pastilan, anak. Swildo na dahil ni mo di ay. Oo, ma. Pirmino ginawang swildo. Nagunaw na kung palitan yung kanako paborito ni mga daster. Di ba maingon niyo mga magluto-luto ka, magmaruya-maruya ka? Nalatay pang kapital, ma. O niya, magpahimo, tagpayag-payag di sa gawas. Ngayon mong kadisplihan nga pag-agi sa mga namasahiro nga mga tricycle, di mo kaon sa imuang kuan. Oh, anak, mora ka ni akong pangandoy para samtang nagtrabaho ka na po ko'y kalingawan. Alas, sige.

Ay, ana. Wala lagi ko magtuong ay mo kung ipapuyo nining balaya. Pangandoy na ako ni Ma. Bisan to nag-abang rata ni Ine. Pero na ako'y plano nga magkaugalingon ta. Ang ako lang. Nga, ang pangandoy na ako nga ipapuyo ko. Ikaw nga, ang matamakan ni mo. Tiles. O niya, konkrito nga balay. Bisang dili pa kini ato. Pero, ginahinayin ko nigbayad. Matagbulan. Pilay bulan ani anak. 15,000 ma. Muabot pa kiniog 18 years para maangko na ginato ni 18 years anak. Oo. Matagbulan akong bayad nga 15,000 sa 18 years maato na kini. Ay kanindot ni ng balay anak. Oo ma, kitarang doha. Kung maminyo ka na, natural na ako'y balay daan. Pero wala pa na sa akong nauna, ma. Sunod na ka na, kumplitohan pa na ako ng balay o mga gamit. Nga matagamtaman pa nimo nga naapa siya, naadir sa balay, samtang naapa ka, ma. Tinood ka na, anak. Kaya'y kinabuhi sa tao, di na to'y balaan. Unta, ma, taas-taas pa nga panahon atong panag-uban. Gusto na ko makita pa sa akong apo. Pero una na ako magminyo, ma. Bisan wala pa'y lalaki nga nangunyab sa kawa. Kumpletohan sa nako niyang balay. Hantun nga maato na gini sa pila ka tuig. Pastila na na. Natumano gini mong pangandoy. Nga sa una, nag-antos in taon ta. Sa ipang bokbok na haligi, mga nipaw sa ato ng suksukan o karton sa sigarilyo para di lang motulo, hantun malata. Motulo na sa suksukan na po na itong matipak na plywood para lang di matulo. Sakit kayo naon-naon, madi mama. Samtang si papa, hayahay. Uban sa iyong tulong ka, mga anak. Huwag kitang doha. Nag-antos. Pagkaon. Sa isaw sa kanlo, kanuharat na mukhaon. Mo iskwila ko sa una elementary, maghapdos pa kuntian gutom. Hantod sa high school ako pa na ka nang natagamtaman. Natagamtaman pa na ako ng kaguto mag-eskwila. Mubati ka ibog sa mga classmate. Nga naa sila. Nga na'y mahimo. Pero, salamat na kong dako si Kinoo. Sa imong suporta, Sanma. Gani ang nakatapos ragyo ko. Salamat kay anak. Nga wala ni mo makalimti ang imong mga pangandoy. Dili na ko dapat ang ayan kalimtan, ma. Kay mao ka na akong pangandoy. Okay, kabala ka, ma. Matuman niyo kinin ako. Makumpleto na ako mga gamit ako, dire. Samtang kita pang doha. Unta, magpili po kang lalaki nga buutan. Bahalag di guwapo. Sige lang, ma, maabot rana.

0: Mamaling kisa siguro ko. Una kong paulit sa balay. Ay! Rosemary! Rosemary! Si Auntie Rosa man na. Nagdali-dali man siya. Rosemary, may arigi ko sa imong gitrabahoan kasi mama ni mo. Nadas magagsakyanan. Ilan, oy. Na magisigipalit, God. Tuwagidala na mo sa ospital. Ambot ato, Rosemary. Misuka siya, dog. Uman siya nga nadas pagangya to sa sakyanan nga. Nakadas magsaya. Kinuho ko. Tanato ta sa ospital.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
2: Unsa ngalan nimo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilyo, New Siquio, Matias, Ambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog na kuna na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang gipagamit. Naobserbaran siya na ko nga tinuod jud ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Dunag yoy kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
3: Oo, na adyod, ma'am. 100% kaninga kape. Muna dili na may pawala aning kape.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan gina ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwiway pamaol kada humaguli.
4: Mm-hmm.
5: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP. o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang migakas of gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang migakas of gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang migakas of gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang migakas of gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang migakas of gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa migakas of gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang migakas of gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong forbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Ano ka? Kumusta na akong mama?
7: Sorry kaya, patay na siya pag-abot diri. Wala na makaya.
0: Pati na ako mama, Dok.
7: Oo. Oh. Miss? Ako ang naka-consent mama ni mo. Di ko kayo kusok akong dagan. Kalit man lang kung siya mitabok. Di na naman ko makaya pag-break. Huwag siya magtanaw sa dalan. Kinsa ko'y mutuyo ang ligis. Hinera kong dagan-dagan na kita. Kaso lang duol nas mama ni mo ba? Ayaw ka bala ka sa obligasyon sa imong inahan. Ako rin bahala, ha?

Sorry, Kaya. Ako doon si Paolo. Huwag kabala ka, miss. Sorry, Kaya. Bayad ko sa akong obligasyon. Sige, maunto pa ako sa police station. Tuwa pa akong sakyan na dito. Malubag pa ako sa akong obligasyon. Basta kaya eh, ako ni bahala sa tanan obligasyon ako. Mga tulubagon din sa ospital. Huwag salamay sa mong inahantanan-tanan.

0: Rosemary?
1: Allah!
0: Ito na ang mga silingan ninyo. Ana! Sakay ka na lang sa ko, ah.
1: Oh, sige, Paolo. Ma? Pwede na kami, pa. Sayang ang itong mga pangandoy, ma. Imis plano ni mo. Aning kamutan ni mo, ha? Makakita pa kasi mong mga apo. Sige, yun yung maminyo.

0: Oh, ano niya ka, Paolo?
1: Bisita lang.
0: Ay, nagkabala ka sa imong nahimos ako, ah. Labi na sa akong inahan. Okay na ang tanan ni mong obligasyon na sa ako, ah.
1: Ganit na lang ka, basin kung gilaay ka. Okay lang ba sa imo, kanunay ko mag-anihan?
0: O sibot pa sabot ni ma?
1: Wala lang. Para dili ka batin o kalaay. Ako ang hinungdan sa pagkawala sa imong mama.
0: Tapos na imong obligasyon sa ako, ah. Sa kamatayon ni mama, imong matulubago naman na. Wala ka na utang sa ko, ah.
1: Dili ka na mo ibot pasabot na ako. May anilang ko para makigsuod sa imo, ha?
0: Salamat, Paolo.
1: Okay lang sa imo ang mag-arian ko.
0: Ikaw.
1: Salamat kayo. Laay to, ikaw rin nagpuyo ni mong nindot kayo ng balay. Pilay mantli ni mo, ani?
0: 15. Dugay-dugay pa kinin ako maimpas para maako na gyud. Ug pangandoy na ako kang kami ang tanduhan ni mama mag-uban diri nga balay. Pero wala naman siya.
1: Sorry kayo.
0: Ayaw ka bala ka. Kinsa ko'y mutuyo, God.
1: Tinood ka na.
0: Rosemary? Oh, Auntie, Rosa, maya niya ka. Uy, di amaligi ka, Paolo.
1: Milag lang, te. Hibalo kong gilaay si Rosemary dere.
0: Ay, siya nalaman ko nag-inusara. Di ay padala sa imong papa. Kwarta kin eh. Masin magamit ni Mon eh. Kay papa na nang? Lang naibalo ba ka sa mga kagahapon lang ni papag mama nga nung nagkabulag sila? Barkada man kay mo ni mama.
1: Gusto ka ba masayod?
0: Kung okay lang sa imo, ate.
1: Na ako'y gitago gid sa imo, hanga wa kasayod.
0: Kay gusto ni mama ni mo, dili gid ni pasulti. O si kagahapon lang ni papa. O nga nung ingato, among natagamtaman nga kalisod.
1: Okay lang sa imo, hanga masayod si Paolo, kanaman si Paolo.
0: Ah, okay ra.
1: Para masayod sa imo, bisan ako'y lamat. Unsa man istorya ni sa una pa nila ni papa ni Rosemary ug iyang mama. Auntie Rosa.
0: Suod yung kay kami nga higala ni Melba. Puros may mga tindera sa una. Si Melba spikas tindahan, ako spikas tindahan. Kalunay kami magkita. O pagpangmauli na mo, magdungan yun may pagpanggawas. Pagpamauli sa muntag sa tag sa kapinoyanan, hantod nga nakasuod yung kami maayo. Nasayod ako sa kinabuhi sa imong inahan nga si Melba Rosemary. Kabit si mama. Mutpasamot ni muti. Minyo si papa. Minyo si Melba nga imong amahan. Pero lagi, usay makaingon si Melba nga karma na ko, no, ang inyong kalisod kaniadto. Ganun na kaingon si mama nga karma na. Ani magod Rosemary, ha? Paminog maayo. Minyo man si papa ni mo, ni Salome.
2: Salome? Ang asawa ni papa?
0: Si Salome o si papa ni mo, Minyo. Ang ilang anak, ikaw.
2: Ako?
0: Dili ka tinuod nga anak ni Mama Melba ni mo.
2: Dili ko tinuod nga anak ni Mama Melba?
0: Oo. Mogin ang dili niya gustong ipahibalo. Ang tinuod ni mong inahan si Salome.
2: Asa lang Salome nga akong inahan?
0: Ni atong bata pa kayo ka nga, makugos pa ka. Tungod kay nagkagubot na sila, ang gihigugmagyug maayo sa imong papa si Melba. Gipili na si Melba ang akong suod nga higala. Gitalikdan niya sa Salome, wa makagwanta mi ambak. Sa tulo ka andana nga ilang gipuy-an nga balay. Gikan sa ibabaw mi ambak kini si Salome. Mo hinungdan nga namatay. Tungod sa pagpili ni Milbert sa imong mama-mama nga si Melbang akong suod nga higala. Pero imong tinuod nga inahan si Salome. Gidala ka ni Milbert

nakig-ipon siya gyud pagpadayon sa imong mama Milba. Gipangga kag maayo ni Milba. Hantot sa imong pagdako. Niabot pong panahon nga miabot kag tulo ka tuig. Nakakita na pong lain si Milba. Kinuok. Gibiyaan ka mo nga naasa tumang kalisod. Perminti gutom. Samtang ikaw nga nag-eskwela, mo nang nakaingon si Milba nga karma na niya. Unsa? Mao kani tinuod niya istorya. Ang akong tinuod kay nanamatay na di ipod. Unsa man daw niya akong kapalaran, te? May nalanggani nga naning kamot ka. Nahiabot ka sa katapusan imong pag-eskwela nga nakabuti mo imong pangandoy. Mauding istorya sa kinabuhin ni mo. Rosemary. Dili na kong gusto nga makakita sa akong amante. Dawata kining kwarta. Magamit ka na nimo, ayaw ka na ibalibari. Dawaton ko kini, ti. Dawaton ko kini. Kung boto na naon ko lang pa kini. Pero sige na lang, kaya na siya'y pamilya. Tama na kini para ka na ako. Ako kini, ipatarong sa lubong ni Mama Milba. Mawa ka na imong kaagi.

0: Dili na ko kay kalimtan, Kuya Arn. Ang masalimuod ko nga kaagi. Wala ko magtuo nga, diligi din ako. Tinood ngayonahan si Mama Milba. Kay kung buhi pa ito si Mama Milba, magpadayon. Nga magtuo ako nga siya agad ako inahan. Hantod karon wala na ko magpakita sa akong amahan. Wala sab siya katuod kung asan ko nagpuyo. Huwag hantod sab karon ang lalaki nga si Paolo nga mohinungdan nga siyang nakadasmag kay Mama. Ani ah, nagkauyab na hinun kami, Kuya Arn. Hantod karon siya isang pamisita. Siguro, naipadulungan sa hayang pag pamisita kanunay diri ka na ako nga naghangyo siya nga maangko niya akong gugma. Pero Kuya Arn, wala pa'y relasyon na mo. Ako pang yun ako na ugmaayo. Pero di pa na ako madawat nga. Siya ang hinungdan sa kamatayo ni Mama Milba. Pero ginahinay ko na siya sa pagpasaylo. Kuya Arn, di na lang ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Dili na tumahibalan ang panahon. Kung kinsa ka o asa ka gikan. Salamat ang imong magtatampo, Rosemary. Salamat, Rosemary, sa imong kaagi nga imong gi-share din sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ibalo ko, Rosemary, nga na yung mga inspirasyon yapon nga makutlo sa atong mga listeners. Huwag nagan salamat sa inyong tanano, labi na sa atong mga listeners, sa inyong kalimti atong mga product, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o sa atong Turbo Max Coffee, og labi na usab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tanan, og sa atong kaming Supremo Herbal Oil, haplas lang yapon, og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina, og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule, og sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins, ibalo na kamo kung onsa na sila, no? Og labi na usab sa atong Megacar Soft Gel Capsule, nga nagang health problem ang itikar, og sa atong Fairbite Capsule. Daghan og daghan kayong salamat kinis Kuya Arn. Mingon, daghan salamat og pag-ayo-ayo mga pinangga. God bless you all.
1: Duna ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga palanggang nato, karong adlawa, welcome na po sa atong programa. May kalabutan of course sa atong panglawas. So kini ang yung higala sa kahanginan, si Buttercup. And always sa atong kauban, si Doktora Choi, para maghatag sa mga advice ninyo no, sa inyong mga problema din ha sa inyong panglawas. Hello Doktora Choi, welcome na po sa atong programa karong adlawa.
3: Hi Ma'am Buttercup, hi sa atong mga suking tigpaminaw no. Thank you kayo sa inyong time nga gihatag yun diri sa amo.
2: Yes, yes. Jud tinod kana doktora no sa inyo ang mga times sa among mga suking tigpaminaw. Thank you Jud kaayo ninyong tanan. Ilapit na gyud sa atong mga nanay ug tatay Doktora Choi no nga ana apermi mabiling sa balay, mamati gyud na sa kanunay nato after sa kana ang programa ni Kuya Earn. No?
3: Yes.
2: Mm-hmm. Oo, kanang panid sa kagahapon. Dayon, amo mong gi-invite mga suki natong tigpaminaw sa mga gusto nga mo-join, magpadala sa inyo mga problema sa inyong panglawas or magpadala sa inyo ang mga shout out din ha. Pwede kaayo, no? Mm-hmm. O katong inyo apong mga unsay tawag na dok? Kanang ilang mga test result, no? Mm-hmm. Pwede ninyo i-send sa kang Dok Choi nga Facebook account sa iya ang Dok Choi. Unya, sa mga gusto po mo join sa atong hotline, no? Atong hotline number 0909-304-8924. Okay, mga higala. So, Doc, unsa may mong maistorya karon sa atong mga mamiminaw basin doon na kay mga kanang maayong nga mga sugyot para healthy sila kanunay?
3: Dapat siguro, labi na karon nga ang panahon is dili kaya nimo ma-predict, no? Mas maayog yun nga na kay dala nga payong, no? every time mo gawas ka kayo, say init kayo or say po mukalit kag ulan, no? So, usok ka rin mga sipon, ubo. So, ang katong wala pa ka-flu vaccine, magpa-flu vaccine na. And then, since kanang lately na yung mga incidences of kanang mga high blood, stroke, no? Labi na kanang mga heat stroke, no? Agi sa kainit sa panahon. Though diri sa ato, medyo init nga katong last week, di ba, marga suspend ng classes. Oo. Pero sa uban po na area, isikipog baha, no? So, mananga careful, jud kayo, as much as possible, magdala jud ta og kanang payong, no? And then, mga high blood doon, likay sa mga parat, mga fatty foods, no? Kay basin mo shoot up ila ang blood pressure og taas kung init ang panahon.
2: Mm-hmm. Nindot ka na pahimang no ni mo, Dr. Choi. So, mauto mga kahigalaan na to, no? Bantay-bantay lang ta. Aron maiwasan na to ng mga sakit-sakit. Kinahanglan nga mag-vitamins, jud, no? Ilabi na sa ato mga kabataan din, ha? Sa mga nanay, tatay, ayon nyo kalimti pagpainom ang inyo ang mga chikiting sa atong Nerviplex syrup. Mm-hmm. Diba, Dok? Pilag na ito edad ani mag-start, Dok?
3: 2 years old to 12 years old.
2: Yes, kay syrup man eh. So far, wala pa tayo drop sa ato Nerviplex. Pero hopefully, nga naanya taan na, Dok, no?
3: Mm-hmm.
2: Uh-huh. Dayon, syempre, di lang kay mga kabataan na ito ang angay nga paimno ng mga vitamins. Pwede po, Dok, no? Ang atong mga nanay, tatay, mga ati ug kuya. Kaya naman po tayo Nerviplex nga dili pang baby lang. Nerviplex capsules for adults, no? So, kana, vitamins kita, aside sa vitamin C with zinc, na siging iskuta ni Dr. Choi, kailangan dyan na ito mag-vitamins dyan every day, no? Diligin na ito i-miss ng vitamins na ito para always healthy. Okay, Doc? Mustar tagbasa aning ato ang mga messages gikan sa atong hotline?
3: Yes.
2: Okay, so, dalita sa atong unang texter sender, ang iya ang last 4-digit kay 5771 sa 0964. Ingon siya din, Dok Choi, maayong hapon, naalang ko'y pangutana kay akong anak, edad 11 years old, humana siya og pangihi. Kada humaniyag pangihi, maghapdos ang iyang puson. Unsay maayo ana, Dok?
3: Mas maayo siguro nga ma-work up na siya, no? Kung naaba siya UTI or naaba siya mga balas or bato sa iyang kidneys o sa iyang pantog, no? So, akong advice na ni ma'am, dili man gina normal nga manghihi ka hapdos, no? So dapat iyaning ipa-check up, no? Kay dili siya magsalig since ang atong kidney usahay kanang naa siya gitawag na to acute renal failure. So kadali ra kaayo nga agi sa infection nga madaot ang kidneys, no? So nagani uban ana nga kinahanglan madialysis. Kung madialysis siya sayo, dakog chance nga dili ra siya madialysis padayon. Pero kanang acute, kung mapasagda na siya, mahimo na siya chronic renal failure na dayon. So kanang mga UTI, mga kidney stones, inana, usahay, kung pasagda na siya, makakos na siya chronic kidney diseases. So, mas maayag yun, ngadadon niya doktor, makapa-examine sa ihi, no, rule out UTI, examination kung na may mga bato, balas sa kidneys, no, ipa-uric acid, ipa-ultrasound, and then, depende na lang dahil yun kung unsay ma-finding sa doktor ana niya, no, kay, kada lang da ang paghapdos, pagpangihi is indication na na nga, it's either na-ay infection or na-ay mga stones.
2: Yeah, medyo bata para ba ni ma'am, no? Imong anak, mo ito giingon ni Dr. Choi nga magpa-check up good, mapa-check iyang ihi, kay kinahanglan nga kana daing mga acute-acute lang, Dok, no? Magunahon na ta, okay ra kay acute ra, dili, di, kay mapasagdaan mo ito giingon ni Dok Choi, pwede siyang mahimong chronic na hinuan, mas delikado, Dok, no?
3: Mm-hmm.
2: Dok, kung siya maayo na itong ipainom ani niya vitamins, labi na 11 years old pa po ni siya. Dayon aron nga kanabitong while na siya gibati karon makapa-check up siya para healthy ra pod siya, Dok. Kay medyo padulong mo ni magdalaga kani mga idara or probably gani dalaga na ni siya unsay may pa vitamins nato niya, Dok.
3: Pwede ra pod siya nga magpa-CBC lang sa kung naaba siya indikasyon nga anemic siya, no? Kung mag-men siya nga kusog, no? Pwede siya mag-inom og kato ang Fervite or kanang multivitamins nga naay ayor, no? Pero di mo po ta pwede nga dire-diretso lang ta magpainom ana kung wala gyud tay bases kay di mo po maayo sobra kataas ang atong iron sa lawas. So kung na siya indikasyon na nga putla siya, kusog siya magmens, luya siya, better magpasibisi sa siya, no? Kung kinahanglan bagid siya ana. Or for now, pwede ra siya mag-Nervipex syrup, no? Since 11 years old pa man taman 12.
2: Yes, nindot pwede na dok no nga vitamins niya. So kaning iya ang nanay din, hey, ma'am, mao na tumam no. Pa-check up gyud ang imong anak kay delikado na nga magdaot pa ang kidney pag mapasagdan mo ingon ni doktora. Sige, thank you kasi imong pag-message, ma'am, no? Pagpadala sa imong mensahe diri sa ating hotline. Diri na sad ta sa ato ang lain nga texter sender. Naingon siya diri, Doc, o nga, good PM, sige ko gamit og Orion Oil, epektibo kaayo. Pero, nag-message siya, Doc, kay dili daw niya makita ang imuang FB nga Doc Choi.
3: So, i-search lang ni mo, ma'am, DOC space CHOI, no? Makita na ni mo kay daghan naman naka-message sa amo ah. So patabang lang og kanang medyo batan-on haron makakuan ka kanang maka-search ka no kay usahay inantigo man ang mag-search ko sa Facebook pod
2: bitaw dok no. So kuan na lang dok unsa ganito imong attire dito dok, unsa sa imo ang profile picture para makita niya nga imuan na gito nga kuan Facebook sa Doc Choi. Unsa ganito imong picture dito, Doc?
3: Kaputi raman to siya, ma'am. Kaputi, dahil nakapangko akong hair ato.
2: Okay. So, ma'am, thank you kaayo, no? Or si Sir Bani nga nag-message na to, labi na nag-iskot siya nga, atong Orion Oil, effective daw kaayo, no? So, duga, nagadagwalik kang nagamit ani nga haplas na to, ma'am, no? Or sir, thank you kaayo sa imo ang paggamit sa ato mga products. So, kung wa pa ni mo na-try, i-appel po ni mo ang atong coffee corn, nindot po ni siya, no? Labi na maayo imong pagtulog. Tapos maayo po ang imong pagbawas pagka-morning, no? Ingon na na. And then, daghan po sa atong haplas, dili lang kay akatong Orion nga green ang taklob. Naputay orange ang taklob, so medyo halang-halang to siya. So, katong mo prefer o medyo halang, labi na for massage, kato na ato ang Orion nga orange ang taklob. Okay, so mo proceed to dog sa ato ang lain nga texter sender.
3: Yes, see.
2: Okay, dari sa hotline gihapon no sa ato ang hotline number 0909-304-8924. So nag-message na po din hi ang niingon siya ang ato ang messenger nga texter sa iya ang last four digit nga 1418 sa 0910. In siya, Doc, maayong hapon. Dili ba makadaot ang Dry Max capsule, Doc?
3: Well, kuya, idea na, ma'am. Pwede siguro nila i-message si Dr. Love. Well, kuya, idea na, ma'am.
2: Okay, so, kuan sa taan ni, no? Pasa taan ni karon. So, kaning pangutana ni mo, ma'am or sir, itry sa nina itong pangutana kung makadaot ba ang hinoon. Kaling mga kapsul-kapsul, Doc, no? Di mo pwede mo makadaot. Basta, naasya'y, ang sa tawagan na, Doc, naka-BFAD approved or naka-rate. Sa ba na siya, Doc, na ay thorough studies?
3: Kana di man ko napasabot nga BFAD approved is okay na na siya.
2: Kay mo man din nahuna din sa mga tawo do sa unsa man.
3: So mga tanan sa siya si ang doktor siguro, ma'am, kung before siya mo gamit ana kay nama na yung mga ingredients diha nga kadaot pud siguro or mo counteract sa iya ang mga maintenance. So I don't think the diretso ka mo gamit umay na ana.
2: Okay, insakto pud din nangutana siya, Doc, ba kay para good ni sa panglawas ato ang programa, no? So basig makadaot or dili. Okay, so thank you kay sa imong pag-join, no? O unsa man gani siya nga capsule, unsay maayong buhato niya, Doc, asa ni siya mo research ana kay wa umta nakatubagan ni niya.
3: Pa-check up sa siya siguro.
2: Okay. So mas maayong bisita siya ni mo, Doc Choi.
3: Taga diri day na siya.
2: Probably.
3: Kung taga so, kung diri ka taga diri, sir, probably, no? Kay dito siguro na siya mag-kuan. Internal medicine or urologist siya magpa-check up.
2: Salamat kay Doktora Choi ha, anak nga advice nimo sa atong texter sender. Okay, so padayon ta no, dirita sa ato ang lain nga texter sender. Gikan gihapon sa atong hotline number. Pero ayang last four digit kay 4181 sa 0938. Ingon siya, good PM, ma'am, Buttercup ug Doc Choi, mag-ask lang ko, pwede ba ang Orion nga green ug taklob sa dagko para pawala sa mga kuto or lisa from Tungaw, Butuan, Agusan del Norte ko, ma'am. Shout out sa tanang taga Agusan del Norte. Dok, yung pangutana, Dok, ba? Muni siya, Dok, pwede ba daw ang Orion nga green ang taklob sa dagko para pawala sa mga kuto o lisa?
3: Naka-idea na, ma'am.
2: kuandok, kinoon ako, okay, kung bahin bitaw aning sa Orion mangudok, daghan man pong nakapamessage nga, ingon ani dok, nawala gidaw ang ila apong mga kuto. Kato ako nadunggan, katong naay nagkanagamit na ani, bata, iputos ang ulo dok sa buhok, tapos iputangag oil ngayon ana, katong Orion, nawala gidaw dok ang mga kuto, mamatay siya. So
3: lay lang po kay ako, usually, nampugoto ako mga anak sa una nga matakdan sa mga kauban sa school, no? May naanam mo gina, magtakod man na, or ka ng mga kadula nila. Permethrin man dyan ako ang gamiton ng shampoo.
2: Mm-hmm.
3: Oh, kana siya, permethrin shampoo, and then, ano siya, indication din na sa sachet, kung kapila na siya gamiton, hindi po na siya ngayon every other day.
2: Mm-hmm.
3: No? Though, kanisulayan lang po niya, kung effective ba, kay wala ko idea.
2: Okay, Doc. Insakto.
3: Oh, wala ko idea na ako ang hibawan dyan nga mo ipang patay sa kuto kanang permethrin shampoo.
2: Okay. Salamat at Doktora, no? So, pwede niya mo gamit ka atong giingon ni Doktora Choi, no? Pero, kani siya, ma'am, itry ni mo ang Orion para ikaw mismo masulayan ni mo, then update din ka sa amo, please message ha, kung sa resulta. Ha? Kung mawala ba ang imong kuto. Kay katong sa bata, nawala dyan ilang ang kuto. Dako pag posibilidad dok kay ultimo ang mga lamok bitaw, di ba? Dili gay kaduol basa plasa na to ang atong mga anak sa Orion kay agi sa Citronella. So dako possibility nga mawala siya, no. Tapos kung bahin sa lisa dok, mo ni siya maghaplas. So pwede ra gihapon siya, ma'am or sir, no, mo haplas ka either halang-halang or dili kay atong gi-mention diri kang green manino. Pwede gihapon ka ayo siya kung gusto ka nga kana ang medyo magpahilot ka. Naakailisa or medyo ipamassage lang, pwede siya. Pero usually, gudok, lami magitong magmassage or ipahilot, lami magitong medyo halang, dok, no?
3: Halang-halang. Ako ganahan, dugo, medyo halang.
2: Mm-hmm.
3: Pero syempre, sa mga bata, sa mga buros, di mo na siya pwede.
2: Uh-huh.
3: So, kana.
2: Okay, dok.
3: No, katong lang regular ang para sa ilaa. Pero katong mga ipamati o pain, nindotong na ihalang-halang kaya makatabang man siya relax sa muscle ang kanang something nga na ay halang.
2: Mm-hmm. So, kung bahin sa lisa, pwede po i-try ni mo, ma'am, or sir, ba, no, nga, katong orange nga taklob. Pero kung wala kay available sa orange nga taklob sa atong Orion, so, go lang sa green. Okay na kaya na siya kay haplas man gihapon. Okay, hinaot, natubag na mo ni Dr. Choi ang imong mga pangutana, ma'am, no, or sir. Thank you so much sa tanan nga mga nag-message, sa tanan nga ni-join karon sa ato ang episode karong adlawa. Thank you kay ninyo. Labi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw dok ba. No, thankful kayo ta nila kung dili agi nila kaning wala po ta karon sa programa.
3: So thank you kayo, ma'am, no. So sulay lang katong giingon ni Ma'am Buttercup pod, either sa ako ang aside permethrin nga shampoo. Pero naaman po yung mga nag-message daw sa ila, nga na effective po gano ang Orion sa pagkuhan sa mga kuto, no? So, sulayan lang po na ni mo. Okay. In a way, makatabang mo po na siya nga ma-healthier ang scalp ni mo sa katong mga gigamit ng mga oils or essential oils or mga extracts nga naasa Orion.
2: Yes, Doc. Nahinumdum gani ko ha. Last episode, dugay na to siya pila na months ago. Nabi, nag-message na to, dari Doc, ha, nga gusto gani siya mismo mo testimony. Kaya napaakan ganito siya, og siya pa to gani halas, Doc. Pero gihaplasa niya sa Orion, katong green ng taklob. Oh, nawala tong hubag. Grabe ba ka po yung sunos. Kaya hubag mong gudiya ang bukton. Kaya na siya gikuot sa ilalom nito sa yuta, Doc. Nga medyo, ambot, kung sa itong kuana, medyo nalalom. Pagkuot niya, napaakan siya mo. Gihaplasa na niya sa itong haplas nga Orion. Nawala dyan ang hubag, Doc. Mo to siya nga, nakamessage siya din hi. Munang dakog possibility, no, mga inana nga samot na ng mga kuto-kuto lang, mga tupong mga kanap itong gikan bitaw sa mga hayop, dok, unsa na siya nga naang ilaang kuto po.
3: Pulgas.
2: Yes, even ang pulgas gani kung atong baby mahaplasa na to.
3: Pulgas, ana. Mga amigas, mga lamok, so mga insect bites, makatabang siya. Akong ayaya, actually, muwag yun na iyang ipambutang po sa akong mga anak kung mapaakan bitaw kay kabalo na ka ng mga bata, masigawas-gawas, no? So na ay mga pulgas or mga amigas, inana, no? Then, mas maayo para nako na duha ang ganang green para sa mga bata, mga inana nga naay pinaakan, sa mga dagko pod, sa mga naay pamaol, ang katupong orange o taklo.
2: Mhm. Nya, mo jud dok, insakto jud imong gi-advise nga dapat naatay duha sa balay, no? Idumdum po ko dok. Ah, sa piring magdog ito dok. Kailan ka sa piring dok? Katul sa nga tanan, ibuhubag akong bukton. Nya, napa mong koy gamay na bilin sa oray yun. Nya, una ako gingon na huna. Uy, butangan lang gigihapon ako. Pero pagbutang na ako dok, no? Wa ako'y nabating hapdos, nahalang, wala ba sa agsakit na ako, nga na ako bagdid ako, gidya. Pila ka minutes after, paglantaw na ako, uy, nikuyos. Nawala dyan siya, oo, tinood dito, naman na yun ko nga, makatuo, basan ako mismo, makatuo dyan ko sa orayo, no nga, nindot gitpod siya, agi sa iya ang mga, kung sa itong mga kuan ganing niya, dok, mga sangkap nga na, adin na, gibutang sa mga haplas, labi na gitong citronella. So, mo na siya, no? Na nagtestimony na diri si kuan si Buttercup. Kuama na siya kana ang maugid ako na experience po so far, so good ang ato ang Orion nga Hap Plus. So, thank you so much Dr. Choi og magpasalamat mi kanunay no sa tanan natong mga nagapaminaw karon, sa atong suking tigpaminaw, sa atong mga suking mga texter senders dinhi sa ato ang hotline. Og dinha pod sa mga naga-message sa Facebook ni Doc Choi, thank you very much mga higala, no? Og hangtod po sa sunod nga episode sa ngalan ni Kuya Franz, kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Nga always magpahinumdom na prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: And for now, bye-bye.
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:44. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
5: Aklan po.
4: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinahaponan, nakapupo po ako. Tsaka pa ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Sweethearts. Madami kayong aabangan this month. Sinasabi ko sa inyo. Exciting things, you know, will always happen here in Heart FM. Basta palayan lang sa pagtutok. We are just very festive. If you only know, mga sweethearts, thank you. Thank you sa inyong pagmamahal at suporta. 0885. Shout out kina Samantha, kay Teo, kay Yuan, kay Shnara, Shanara, o Ryan, Ryzen, Nanaminaw, o dyan sa may barangay Kauswagan. Pahabol po, Miss George, kay Alexis, Alexandra, Alexa, Alia, Collins, Grant, and Shavana Lavender. Did I say it right? thank you. I see Frankie Du, but this is good news too. Frankie Du, yan, George, help me congratulate to their appointment. Dr. Michael Perez, Chief of Hospital, and Dr. Ferdy Miranda, Assistant Chief of Hospital in J.R. Borja Hospital, sa City Hospital. Congratulations! I know Doc Ferdy. Ayan, maraming salamat ha, and congratulations po. Marilina Gonzalez, my mommy. Sabi niya, Sweetie G, how can I tell you that I miss you now? Niya kong gitagom. Oh, now my dear, I love you. I love you too, mami. Dagang salamat sa imong pagpamino, diha. Let my love song hug you. 1368, shout out to Totoy Abarquez and Totong Flores. Mga gwapong trabahante sa Baros Hardware. Diyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental. Uy, naka-tune in palagi sa Heart FM yan. So, good pag-open, taman pag-close. Thank you sa inyong pakikinig mga taga-Claveria. Uy, salamat ha. Uy, mga sweethearts, abangan ako later sa ating Heartline sa 7 to 9pm. Paminaw mo ba? Tapos tumawag kayo for your request and shout out. Yeah, you can do your shout out live mamayang gabi yan. Ha, and more as my last sweep is about to it is about to approach now. Kaya naman, better stay tuned with me dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon, hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda, magbangon ako, nagalipong ako. Ining akon nga kamot, bukong panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay, 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
6: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
10: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Inalis na sa pwesto bilang Department Head ng Road and Traffic Administration o RTA si Engineer Nonito Oclarit at itinalaga naman bilang bagong Acting Department Head Manager ng tanggapan ng dating Assistant Department Head na si Benedicto Ramiro. Batay sa ulat, inilipat si Engineer Oclarit sa City, Local Environment and Natural Resources
0: Office. RFM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon! Samsung brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: physical and see if you would touch me.
1: Heart.
2: 93.7. This is Heart FM. Hey, Ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, Ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Lubod yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang pala! Dali! At ito sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweetheart. It's 3:30 na po ng hapon. And time check brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go, Susuli. 27 pesos SRP lang. And batiin natin ng happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na nag-enjoy sa kanilang merienda. At diba, yung iba is kakabangon lang after their, ano ba, mga always dalawang oras na siesta. Nako, recharge na yan. Lupig pa i-car, ana. Anyway, sama-sama na naman tayo ngayong hapon ng Webes hanggang alas 5 po. At syempre, meron na naman tayong mapapasaya ngayong hapon kasi mamimigay tayo ng tickets para po sa O Caraga First Major Concert in Mindanao. Diba? Yung concert nila entitled Bagani sa Gugma, which will happen this coming September 6. Diyan po sa may Atrium Limkitkay. Kaya kung gusto mo magka-ticket, all you've got to do is makinig lang. Mag-tune in lang palagi dito sa Heart FM, alright? Anyway, oras natin. We've got 31 minutes after 3 o'clock. Magbabalik ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 3:46 ang oras natin, sweethearts. Ay kayo yung naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. And that song was brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkout with GCash Pay Online. Abangan, maya-maya lang, lumimigay na tayo ng tickets, ha. Wait for my cue. Kaya yung mga gustong manalo, pabtikay na lang ta later, ha. O, pag-save muna yung numbers natin, 0917-1579-927. Oy, shoutout, ha, nakikinig sa atin ngayon yung Team Turok Botoy. Naku, nakakatawa naman yung pangalan nila, di ba? Pero for sure, araw-araw silang nakikinig dito sa Heart FM. And of course, hi na din sa mga kapatid po ni Marifel. Diyan sa may San Juan Uno Lapasan. Hi kay Maymay Cello Manang Lovejoy, especially sa kanyang mother, Mother Inday. Love kaayo. Alright, happy listening din sa imo, ha, Marifel, ha. At saka kay Rainior, oh. Diba? Happy listening. And also kay Sir Efren Uwayan, happy listening. At naminaw daw karon ang POV bus number 17. Shoutout po sa lahat ng mga pasahero dyan, ha, at saka yung poging drivers nila. Hi din po sa ating mga sweethearts sa Taguloan, ang mga Kabanday boys natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. 3:47. I'll be back with the music from Peter Karma. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 412 na pong oras natin. At nasa linya na natin yung ating lucky caller number 5. Eto na, magandang hapon po sa iyo. Sino to?
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, anong pangalan natin?
1: Si Hasmi Sajael.
0: Hasmi, saan ba tumatawag ngayon si Hasmi?
1: Sa Kamamanan.
0: Kamamanan. Naku, ang daming sweethearts natin dyan ha. For sure, isa ka sa mga, yung mga listeners natin. But anyway, ready ka na ba sa ating question?
1: Yes, ready.
0: Ready na. Ito pa yung question natin ha. Kailan at saan gaganapin ang first ever major concert ng Okaraga?
1: Sa September 6th. 7 p.m. sa Limkit Kai Atrium.
0: Oh wow! Congratulations! Meron ka na pong ticket at basta huwag kalimutan lang magdala ng ID ha. At saka punta lang kayo dito sa aming station. Alright, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman

0: Nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 4:29 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And eto po ha, that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Meron tayong good news ha. Eto po yung 7-day Higala sale ng Karaga. The first major concert in Mindanao. Simula nung August 29, get 20% discount sa lahat po ng tickets ha. Nako, ang laking savings yun. O kaya, that will be until tomorrow lang po ha, September 4, 2026. To avail 20% major discount, gamitin nyo lang yung discount code ng Heart FM CDO. At makikita nyo yung link sa ating Heart FM Facebook page. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Dali na para makakuha kayo ng 20% discount sa lahat po ng mga tickets na gusto nyong bilhin. At saka kita-kits tayo doon ha. Jamming tayo. First ever concert po ng Okaraga. Pagani sa Gugma. It's coming September 6 at Limkit Kai Atrium. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J. Tagalog ng RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Magandang hapon din sa iyo, Heart Soul, Dutards. Sa mga tataan dyan sa Divisoria area, medyo may kaluwag pa ng Divisoria area. Malipan lang talaga dito sa Arbora Bridge, may build-up na dito. May build-up na rin ng Belis, palabas ang Claro Embrecto. Hanggang sa makarating ako dito sa Kaswagan, dayang RN Pilaes Boulevard, medyo traffic na rin dyan dahil palabasan ng mga private school. Ito, balik na naman sa Carmen. Ito, sa Carmen Boulevard, medyo build up ng Carmen Boulevard.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Excellent health. Excellent life. Sa EXL
6: Makabuhay. Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Ang kaubad.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 4:47 oras natin, sweethearts. At kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. At syempre, kasama niyo pa rin Harvey Stone. Final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Patiin natin ng happy listening ha. Nakikinig siya sa atin ngayon ng MCDT Taxi. Brother Talal Magadato, happy listening po sa inyo ha. And also then, ang Prince Faisal Taxi. Magandang hapon kay Sir Faisal ha. At saka yung mga kasama niya, kalaro ng tennis. Di ba? Mga bigatin yun ha. Mga artistahin yun. Magandang hapon sa inyo ha. At saka yung Opal POV bus number 17. Shoutout po sa driver ha. Ito yung nasakyan ni Sir Efren kanina. At shoutout din sa kanilang mga pasahero at of course sa kanilang POW. O, yung assistant nila ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat po sa pagkikinig ha. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Kapisnon, Kauswagan. Hi kay Maria Masera. At of course sa kanyang pamilya dyan sa may Kapisnon ha. At dito sa may, saan ba yan? Sa may Bayabas. Oh, happy listening sa kanyang sister na si Marilu Inso. And also kay Mercy Canizares, kanyang Mama Vilma and Papa George. Magandang hapon sa inyo. Mami Gemma Popos, magandang hapon sa inyo. And also ang ating mga sweethearts dyan sa Screen and Threads Tailoring, kay Dindo De La Rita. Magandang hapon po sa inyong lahat. 4:49 na po, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart,
5: the best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7
0: until December 31, 2026, as approved by DTI FTEB. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB-254286, Series of 2026.
7: Ma'am, CO DTI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Wala yung sukli.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
5: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon. 3 minutes to go before hitting 5 o'clock. And before I play you my last song, batiin muna natin yung ating mga sweethearts once again dyan po sa may kamamanan ha. Maraming salamat for always keeping us in your background araw-araw po kay Roxanne Maja, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Samuel Musqueda, and yung ating BBQ family. Mommy Marilyn, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat ha. Ang ating mga taxi drivers, ang ating mga bus drivers, nako, ingat kayo sa pag-uwi ha. Tsaka ingatan nyo, most especially ang ating mga pasahero ha, na makabuwi yan ng buong-buo sa bahay. Kaya huwag tayong pasaway sa daan. Alright? Anyway, playing you now a song from Vertical Horizon, Everything You Want. Everything You Want po, mamaya, Heartlines. Programa po ni Georgia. Everything You Want, everything mga request nyo, biplay ka agad ni Georgia. At saka mag-greet kayo on air, libreng-libre po. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Waka mga pinanga, ang ato ang topic karon about aning biopsychosocial synergy. Mauni siya ang cellular mechanics sa well-being sa whole person. Kabantay ta, usahay mga pinanga nga. Usahay, healthy looking kaayuta. Pero usahay, dali po takapuyon. Usahay, stress ang atong mga dagway. Usahay, irritable kaayuta. O niya, magbalik-balik ang mga symptoms. Usahay, makaingon ta, nag-diet naman ko. Pero unsay connection po, nag-diet ka pero kulang man po kagtulog. Nag-exercise ta, pero grabe man po ang stress. For example, grabe imuhang jogging, baklay-baklay, pasingot. Pero ang imuha pong emotional, stress man po. Okay ang imong mga laboratory result, pero naman po kay problema sa imuhang emotion. Nabakay sig kalagot, kagool, kahiubos. Unsay resulta ani mga pinanga? Hinumduman nato nga ang kahimsog sa panglawas dili lang isa ka organo ang ato ang gisaligan. Dili pod tambal lang or supplement lang ang atong gisaligan or ang laboratory result. Ang kahimsog sa panglawas resulta na siya sa daghang mga sistema nga nagtinabangay ang usa sa usa. Ang biopsychosocial synergy mga pinanga, nagpasabot na siya. Interaction of three major parts of health. Na itulo ka major nga bahin sa tong kahimsog sa panglawas nga dapat healthy ang ilang interaction, balanse ang ilang interaction mga pinanga. Number one, kining gitawag bio. When we say bio, ang atong lawas, ang cellula, hormones, ang immune system, nutrition, ang pagtulog, ang atong movement, o ang disease processes. When we say psycho, mapuna siya ang atuang huna-huna o ang imuhang pagbati, mind and emotions. Like ang huna-huna, ang stress, ang pagdala nato, pag-manage nato sa tanang butang, ang atong tinuuhan, ang atong motivation o ang atong behavior, ang ato abang pamatasan, makaapekta o appeal na siya sa three major parts sa atong panglawas. Ikatulo, kining social. Appeal din hi ang relationships, appeal din hi ang environment, appeal din hi ang atong family, trabaho, community, support system, o daily surrounding. Importante kayo ning biopsychosocial synergy. Kasi when we say synergy, ang word nga synergy, nagpasabot na siya na kining mga bahina, naga-influence ni sila sa uban pod, o nagatrabaho yun na sila ang usa sa usa. Magsinuportaray na sila dapat. In simple terms, mga pinanga, ang biopsychosocial synergy nagpasabot nga ang lawas, huna-huna o imuhang social environment. Kinahanglan magpadayo na sila pag-communicate o mupa-apekta ni siya sa imuhang total health, mga pinanga. Why is this important? Importante ni siya kayo tungod kay ang atong lawas. Wala siya mabuhi nga lahi sa huna-huna. Konektado ang lawas sa huna-huna. O ang atong huna-huna, wala po ni siya nabuhi sa iyahalang pong kaugalingon nga dili siya connected sa iyahang palibot, environment. Connected ang palibot o ang huna-huna po mga pinanga. Kung ang usa ka tao, ma-under siya sa taas-taas nga pagka-stress, pagkaluya sa panguna-huna, pagbati, nasobrahan ba o trabaho, kulang bagtulog, under stress yan. Ang atong utok, ang atong brain, iyang i-activate ang stress pathways nga nag-involve sa mga hormones sama sa cortisol o adrenaline. Kini nga mga signal, makapa-apekta na siya sa tong heart rate, blood pressure, pagtulog, appetite, immune activity, and metabolism. Mauna nga, ang prolonged stress, labi na kung kulang kagtulog, makapa-apekto sa imuhang pagbati. Mood, either sa puton ka, dali ka mahiubos. Ang kulang tulog, makapa-apekta po sa atong pag-concentrate, concentration, appetite regulation, sa atong energy, o sa atong recovery. Dugay gay kagbatulog, kulang ganing kagtulog, di ganing kakabot 7, 8, 9 hours kada gabi matulog, hinay ang imong recovery. Pero kung kita, natay mga supportive relationships, natay pamilya, natay mga friends, natay mga silingan, nga supportive kaayo sa tuwa. Napod tay mga healthy routine, napod tay strong purpose, napuntay emotional stability, dali ta maulian o ma-maintain na to, sayon i-maintain ang kahimsog sa panglawas. So what happens in your thoughts and environment maka-influensya na siya hinay-hinay sa sulod sa imuhang lawas. That is why we call this whole person health. Ang kinatibok ang giyod nga pagkatao ang ato ang gina-address giyod. Nga nung matawag po ni siyag cellular mechanics. When we say cellular mechanics, huna-huna ang mga pinanggaang sa kasyudad. Okay, buta ito, dako nga syudad. Ang matag syudad, naana siya yung mga factory, mga trabahante, nag-produce o mga goods, nagatrabaho para mabuhi, ma-establisar ang Osaka City or syudad. Ang atong lawas, same gihapon ana. Ang mga trabahante ani, mauni ang atong mga cellula. Microscopic, gagmay kayo, makita sa microscope mga pinanga. When we say cellular mechanics, nagpasabot nga ang daily operations, mahitabo o nagakahitabo na siya sulod sa mga gagmay mga factory, kaning mga cellula na to. O mauni ang groundbreaking nga kamatuoran nga no. Matag choice na to, matag single choice na to nga atong ginahimo na to, ang atong gikaon, no, decision man na, nga nung mukaon tanya na, ang ato ang pagtulog, decision po di mo na, nga nung ingana rapod ang imong quality sa imong tinulugan. Even sa pag-handle ni mo sa stress, eventually, muabot na siya, makapa-apekta na siya sa mga gagmayng mga worker na to, kaning mga cellula na to. O ang atong mga gagmayng mga trabahante nag-react na siya, sumala sa atong mga choices. Sumala sa atong mga decisions, mga pinangga. Imagine, try to imagine, ikaw ang pinaka-CEO. Ikaw, gyud, ang pinaka-boss sa imong kinabuhi. Kung mo decide ta nga ingani ra yung orasa atong matulog, 4-5 ka oras lang yung ta matulog, mo-react po na itong mga cells na ito, mupagawas po na sila daghang mga inflamasyon. Kung magsigi nagtaas ang inflamasyon, mahubag-hubagan ta. Mahubag atong ugat, basta permintig ko lang tulog, mahubag ang atong kasing-kasing, mga joints, mugabok atong mga bukog, mudako atong lawas, overweight. Ibig sabihin, ang lifestyle choices na ito, mu-change sa ito ang mga cells na ito. Daily choice, mukosya o chemical release. Unya, mukos dayon siya og cell membrane signal. Mga receptor ni siya, gawas sa ato ang mga cellula na to. Mao ni siya ang tig-catch aning mga chemical nga girelease mga pinaga, mga hormones, enzymes, nutrients. Ang resulta na, diha na dayon ang epigenetic change. Buta sabot ang cellula na to, mo-apekto na siya sa ato ang mga specific genes. Buta sabot, taas na imong risgo nga magsugod na ang mga balatian. Anytime, pwede na mapurma ang mga sakit na to, mga pinangga. Ang best part ani mga pinangga, it is reversible. But pasabot nga, ang epigenetics nga maapektuhan sa atong mga choices, pwede siya makorek ang iyahang situation, condition, para dili mahulog o mataas ang risgo nga magkasakit taon niya, kinahanglan mausab si epigenetics. Ang epigenetic part na siya sa to ang cellula na to, mura na siya og light switch. Pag ma-turn off na siya, ang imong cellula nimo eventually madaot siya. Tungod kay ang atong epigenetics mga pinangga, mahimo siyang unhealthy kung ang ato pong lifestyle is unhealthy. Kung chronic na siya, pila katuig ang imong unhealthy lifestyle, diha na siya madaot. Kaya wala man ato gitagaan og enough nga time nga maka-repair, maka-balance ang ato ang lawas. Og hinumdumi nga ang lifestyle is a habit. Dili siya sinimasimana lang nga imuang i-correct. It takes time, months. Kung sa ato pagkabalo nga stress na ang ato ang cellula. Under stress na ba kaayo ang hong lawas? Kung sa ato pagkabalo dok, number one, i-check nimo ang imuhang energy. Dali ba kakapuyon? Sige na ba kag-agad og kape? O niya, wala kay insaktong ehersisyo, kulang pa dyan ka permintig tulog. Dapat ang imong energy magikan insaktong tulog, ehersisyo, nutrition, kanang kape, actually pang ano lang yun na siya dapat, suporta-suporta lang na siya daan. Dili siya main pang energy gud nimo. Ikaduha, i-check nimo ang imuhang tiyan. Bloated ba, pirmi, halos perminti ba bloated? Nagahangin-hangin ba imuhang tiyan? Di ba ka makabawas kada adlaw? Imagine ha, up to 70% sa atong immune system na sa ato ang tiyan. So sa ato pa, kung nagabutod perminti imong tiyan, nagahangin-hangin kaayo imong tiyan, but pasabot, nagpanik ang imong sistema. Ang imong mga workers, ang imong mga selula, under stress na yan. Ayaw paabuta nga mapurma pa ang sakit o niya maglisod na ta Hinoon. Ikatulo, pinangga, nagasakit-sakit na ba ang imuhang mga joints, ang imong mga muscle? Sige na ba ka perminti pahilot? Sige na ba ka panghaplas sa imong mga tuhod, mga joints? Ilhana na siya nga, taas ang atong inflammasyon, nagpanik na ang atong mga cellula na to.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas daghan.

0: EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang problema, giimnan na natog pain reliever. Pinangga, wala gitang-tang sa pain reliever ang imong stress hormone. Wala niya gibalance ang stresses nato. Iya lang gitakupan, iya halang gisagang lang, no? Iya lang gitapan. So, ang mga pain reliever dapat isabay siya sa quality nga pagtulog o pag-manage effectively sa atuang mga stresses. Apila na itong healthy nutrition. Kay kung mag-agad lang ka sa pain reliever, mag-agad lang ta sa pain reliever, o niya, wa na ito gina-check ang atong lifestyle, kanang pain reliever na ito, nga ginainom, muguba na sa atong atay, muguba na sa ito ang kidney. Eventually, pinangga. But I'm not saying, kadi na ta mo gamit og pain reliever o sahay. Ang atong gibot pasabot, nga kung mo gamit og pain reliever, dapat sabayan og healthy lifestyle. The last but not the least, Dok, unsara pagkabalo nga taas ang ako ang inflammation o nagapanik ang ako ang mga cellula na ko, Dok. Taas na akong stress signal, Dok. Ikaupat nga ilhanan, nang hugot ang imong mga panit. Ayay. Nag-overweight na ta, nagdagko na itong mga tiyan, mga pinangga. Ang itong mga tiyan ba, na nagko na? Mga batang na ito, na nagko na? Kusog na kay muhagok, kapoy kaayo inigmata, pagmata sa buntag. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawi nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga,

0: kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha mawala na mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes pata gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Ato ang natunaan ang biopsychosocial synergy, nagpasabot nga ang lawas, hunahuna og social environment interconnected na sila. Now here is the important question. Unsao nato paggamit ani nga principle para mabuhi ta successfully? No, kasi when we say success mga pinangga, kinahanglan ana siya'y whole person development. Dili ta matawag og success kung imbalanse ta. No, dapat kining tulo ka major nga part gyud sa tong health. Body, mind, og social environment. Kinahanglan, balanse ni siya. Atong i-workout, atong lawas, i-workout po nato ang huna-huna, i-workout po nato ang ato ang social environment. For example, ang usa ka tao pwede daghang kwarta, pero masakiton. Kabus siya sa panglawas. Ang uban po, bright, intelihente, pero kulang ang self-control. Bright siya, pero kusog kay siya mag-storyag sakit sa iyang mga kauban. Pwede po mag-overthinking siya. Hantod mag-anxiety. Ang uban po, ligon, kusgan, nakuglawas. Pero ang iya pong emotion, unstable, huyang. Marupok, nako po. Ang tinuod nga success, nag-require og balance. But pasabot, true success requires balance. Managingon sa ka-journal, true education has to do with the whole being. Ang tinuod nga edukasyon, ang tinuod nga kahibalo, ang tinuod nga pagtuon is nag-address siya sa whole being gyud nato. Dili lang lawas kundi ang hunahuna po, dili lang hunahuna kundi dili ang imo pong environment. Data po di mo ingon nga okay ra ang environment, dili ko maapektuhan. No, kung asa kang environment maapektuhan ang imuhang sulod pinangga. Wala nato gi-develop lang ang ato ang mga muscle, ato pong i-develop ang ato mga utok, dili lang ang ato mga trabaho ato ang gina-develop, ato pong gina-develop ang kinatibuk-an nga pagkatao. Nagingon, human beings have a remarkable capacity for growth. When the body, mind, relationships, and environment work together, we can move toward higher levels of functioning and well-being. Kitang mga ginikanan, makita tas itong mga bata nga muswag bitaw sa ilang intelihente, silang capacity, silang talent, sila bitaw mas mahimo silang mas useful nining kinabuhi abitaw. Aba, wala na ilaing kalipay nga ma-feel na to nga mga ginikanan. But pasabot, we are not limited to treating what is wrong today. Wala ta malimitahi nga sa pag-usab sa mga mali karong adlawa. Pero pwede po nato pakusgon ang mga kondisyon para mahimo tang usa ka maayong tao para sa ugma pohon. Now, dili simple ang pangutanang mangutana ta unsa nako ka successful, kundili ang atong ipangutana, what kind of person am I becoming while pursuing success? Sa panahon nga naningkamot ko maging successful, kinaman tay mga damgo kasi ang success gi-define na siya according sa imuhang goal, sa imong kinabuhi, sa imong damgo, sa imong dream, sa imong mga kabutunon. Pero samtang nagapaningkamot ta sa pagkabot sa to ang mga kabutunon, mga damgo, pinangga. Always ask Diyod, what kind of person am I becoming while pursuing success? Kinahanglan tan-aw nato ang klase nga pagkatao unsay nahitabo na nato.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Timili sa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect doon siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy!
7: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try mo.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
8: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
8: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy! Happy.
9: May kasabihan, courage, hope, faith, sympathy, love, promote health and prolong life. Unsa day makapahatag og kahimsog og makapataas sa kinabuhi, kung naa kay kaisog, naa kay paglaom, naa kay pagtuo, napugay sempatiya, napugay gugma,
0: kanang lima makapataas sa atong mga kinabuhi. Ang word for today, mga pininga, makita sa Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Notice sa balance, mga pininga, ang pagdako ni Jesus Christ dinis kalibutan, nagbilin siya og sumbanan or example para sa tua. Notice the balance, nag-improve ang iyang wisdom, nga mao natong mental health, ang iyang stature, ang iyang physical, then favor with God, iyang spiritual, then favor with man, then social. Mao ni siyang beautiful picture sa usa ka whole person development. Usahay manggod, ang wisdom lang, ang mental lang nato ang maong na-improve, pero ang atoa pong physical, wa kaayo ma-improve. Ang atoa pong pangpangwarta, pangpanrabaho, na-improve kaayo, pero ang atoa pong spiritual, uy, luya kaayo. So hinumduman nato pinangga nga atong lawas nagapaminaw na siya kun giunsa nato pagkinabuhi matag adlaw. Ang atong mga selula nato naga-response na sila sa mga nutrisyon, sa pagtulog, sa atong mga movement, sa atong mga hormones, sa atong environment, o labi na stress signals, naga-respond ang ato ang mga cellula. So ang atong mga hunahuna naga-influence ni siya sa ato ang mga behavior, sa atong pamatasan, sa atong mga kagawian. Ang atong mga relasyon, relationships, naga-influence po na sa atong stress o sa ato ang resilience. Pag healthy ang imong relasyon, usa po na ka-factor nga muligon ang imuhang kinabuhi, muligon ang imuhang pangutok, ang imuhang panglawas, makabakod ka dayon panahon nga natumba ka. O hinumduman na to ngang matag-adlaw na to nga pagpili, gradually, mauna siya'y mo-shape sa ato ang panglawas. It's either mahimutang masakiton or it's either mahimutang healthy person. Imbis makafocus ta sa sakit, mga pinaga, dapat ang atong i-focus unsa nga klase nga environment ang akong ginahimo sa akong sulod o sa akong palibot sa ako ang lawas matag-adlaw. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko na Dios.
10: Basta healthy, happy!
11: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:50.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, Maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang

0: Heart FM Time. It is now 7:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
5: patotoo,
6: karanasan,
5: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At dyan, syempre, ng ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Syempre pa, mga kaibigan, ng ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan na dito sa ating po namang baladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Bebe Mas, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po. Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ayun na, Mama. Tatlong taon na.
0: Tatlong taon na. Okay po, Nanay. Nanay, kwentuhan niyo naman po ako. Ano po yung naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe, sa loob po ng tatlong taon na hanggang ngayon? Umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Opo. Ano
1: pero
0: po yun?
1: Pero wala ba? May itatanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
1: May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, may itatanong po kayo sa akin. Ano po yung itatanong po ninyo sa akin, Nanay?
1: Pwede din ako mag-inom yung blueberry gold na herbal.
0: Ay, hindi ko po yun alam, Nanay. Hindi ko po yun kilala. Hindi ko po alam kung ano po yung binipisyo po noon sa inyong kalusugan. Hindi ko po yung kilala, Nanay.
1: Dahil yun ay vitamin daw sa mata.
0: Hindi ko po alam, Nanay. Hindi ko po yun kilala. Opo, hindi ko po yung kilala. Pero ang masasabi ko lang po, tungkol po doon sa problema po ninyo, dyan sa inyo po namang mata, ay pwede po yung matulungan na rin po ng ating po namang rice coffee. Pasensya na po.
1: Opo.
0: Opo, pasensya na po.
1: Hindi daw po alam sa ating Panginoon Diyos at pangalawa sa ating rice coffee.
0: Tama po. Pasensya na po at hindi ko po yung kasi kilala, Nanay. Ano po, hindi ko po alam yun.
1: Dahil herbal din naman sa kako, makapwede.
0: Opo, hindi ko po kasi hindi ko po kasi alam kung ano po yun. Okay po.
1: Pero maraming na iturong na sa akin ng rice coffee yung ako yung laging ang pagbabawas ko yung nasa libulat na tuwing maga.
0: Mm-hmm.
1: Bago malakas ang ating katawan.
0: Okay po. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-iinom nyo ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Oo naman. Ako, taga ako yung nagagalit pag ako yung walang rice coffee.
0: Nagagalit po kayo pag wala po kayong rice coffee. Tama po. Opo.
1: Papapayan yung aking anak ay talagang itatanong sa akin, ay ano nga pabil mo? Basta't may rice coffee ako, masaya na.
0: Very good po. Very good po. Apo, Nanay. Sige po. Nanay, ano po yung mga naidulot po naman sa inyo ng iba pang naidulot po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Yun nga, masaya ang ating malakas ang ating katawan. Yun lang nga talagang mata ko ang problema ko eh.
0: Ay, sige.
1: Pero nakakaaninag naman siya. Yun lang, gusto ko bagay, maalis ba parang usok.
0: Okay po, Nanay. Sige po. Katarata po siguro yun, Nanay.
1: Katarata nga, ano ko yung patingin sa doktor.
0: Opo. Sige po. Basta
1: tinanong ko sa'yo kung pwede yung Iberia Gold. Damot daw nga sa katarata yung Iberia Gold.
0: Opo. Hindi ko po kasi yung kilala, Nanay. Hindi ko po alam yun. Pasensya na po.
1: Kaya Bakit kaya wala pa din yung 25 in 1? Gusto ko na rin makainom noon. Pero ako nakainom na nung isang beses nga.
0: Opo, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Ay, dahil ako nga ba ganun, ay, nung ako nag-inom noon, ako'y napawisang maig, eh, ako'y natakot.
0: hindi po. Pero wala pa po dyan ngayon, nanay. Wala na ngayon ang ating 25 in 1 dyan.
1: Wala pa. Lagi nang nagitan yung aking anak pag napabayan eh. Wala pa raw.
0: Oh, saan po dati nabili ng anak po ninyo yung ininom po ninyo na 25 in 1?
1: Yun ay inano namin sa TikTok.
0: Ah, sa TikTok. Sige po, nanay. Noted po yan at sasabihin po natin sa atin po namang deliveries na wala pa ng 25 in 1 dyan para malagyan po dyan.
1: Hindi, sa bunga-bunga.
0: Sa bunga-bung?
1: Oo.
0: Okay po. Sa bunga-bung, Oriental Mindoro.
1: Nang rescue na 14 in 1.
0: Apo. Sa bunga-bung po kayo nabili ng atin po namang mga produkto?
1: Oo, sa bayan ng Bungabong.
0: Sige po, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan para magawan po ng paraan at malagyan po dyan ang atin po namang rice coffee, nanay. Ano po?
1: Ako yung nakagamit na rin ng ano ay sabon. Maganda nga pala yung sabon yung boy.
0: Apo, opo.
1: Para magang malamig sa mukha.
0: Ano po? Parang ano po?
1: Malamig.
0: Malamig sa mukha. Opo, opo. At parang binabanat po naman yung kutis natin, tama?
1: Kaya parang magkasama, parang nagahilahan yung aking balat.
0: Yun nga po, parang binabanat yung ating po naman balat.
1: Kaya nga eh.
0: Opo, opo. Tama po yun, nanay. At dapat po eh, ituloy-tuloy niyo rin po yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po doon sa mapresko sa mukha, tapos parang binabanat po yung ating mukha. Ano po yung naramdaman po ninyong pagbabago doon po sa inyong kutis simula na kayo po'y uminom na gumamit ng ating po namang sabon?
1: Alam, sabi ng aking apo siya nakakakita ay ang ganda na ng kutis ni inay, maputi na.
0: Apo, tama po yun. Napakainam po noon talaga, nanay. Sige po, maraming salamat. Ha?
1: Kung ano yung gayaan na ganyan ka ng rice cooper, eh, marami bagang nalabas, bagang mga butol-butol, pero mga ilang araw lang naman, nawawala din yung
0: yes.
1: Natutuyo bagang
0: yes.
1: Naaalis yung namaputi.
0: Yes, opo, tama po yun. Kasi po, yun po yung paglabas po ng mga toxins sa ating katawan, nanay. Yun po yun yung ginagawa po ng ating rice coffee. Kaya po ganoon yun.
1: Nakatara bagang yung nagaturok-turok ang iyong balat, lalo na sa gabi.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Yun po. Ang sarap pong tumulog.
0: Ang sarap matulog. Opo, opo. Tama po yun, nanay. Tama po. At
1: Kakanok tayo. Yung aking kapatid bagay, dialysis. Ano sinandaya? Kaysa pwedeng uminom ng rice coffee din yan.
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po yung ating po namang rice coffee dyan. Pwede po, nanay.
1: Dahil dialysis daw siya.
0: Mm-mm. Pwede po. Pwede po makatulong po yung ating rice coffee, nanay.
1: Tanong ko kay Kuya Boy kung pwede sa iyo yun.
0: Pwede po. Pwede po, nanay.
1: Ay, yung aking anak na Marunduke, mag-aayos na rin daw siya, daw nakatatrabaho na rin.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice cooper eh. Yun ang itinuro ko talaga sa kanya, mag-inom ka ng rice cooper.
0: Tama.
1: Kung minsan daw narating ang kanyang panghina, sa ko'y mag-simpla kagad ng rice cooper. Mm-mm. Ay, nawawala daw eh.
0: Very good. Very good po yun. Dapat po talaga, nanay.
1: Kaya sabi ko, huwag mong ang pag-iinom ng rice coffee, gagawa ka ng paraan dahil yun ay napadala ang kukumisa ng pampabili eh.
0: Ah, okay po. Tama po yun, nanay. Maraming salamat.
1: Ay, kundi, ako lang may padala sa'yo, kaya gumawa ka na lang muna ng paraan diyan.
0: Mm-mm. Very good po. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Okay na po.
1: Sige, boys.
0: Salamat po. Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, ha?
1: Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan si Nanay Bebe ng Bongabong Oriental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo yung kanyang po namang sinabi tungkol po naman sa ating sabon, mga kaibigan, at sa ating po namang rice coffee. Ibig lang sabihin po talagang napaka-epektibo po ng ating po namang rice coffee, yung po sinasabi po natin na ito po ay anti-aging. Kaya sabi ni Nanay Bebe, isa pong 76 years old na gumagamit po ng ating po namang sabon, na parang napaka-presko ng sabon sa kanya po namang kutis, at saka parang binabanat yung kanya po namang mga kutis. Yung po ay para tanggalin yung mga kulukulubot sa kanya po namang balat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Moises Andrada sa Mindanao.
0: Tatay Moises ng Jensan. Okay po, Jensan. Okay po.
2: Ipaalam ko lang sa iyo, yung unang stock dito sa nasabi nung na parmasya.
0: Aha.
2: Orgyon.
0: Aha. Wala pa po, tatay? Wala pa?
2: Wala pa. Nag-order ako sa pan doon sa Quezon.
0: Okay. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, wala pa po dyan sa inyo sa Okay, nasabi ko na rin po yan, tatay, sa atin po namang mga deliveries, at gagawan po ng paraan yan ng atin po namang mga deliveries, tatay. Hayaan po ninyo at yan po ay ginagawa na po ng paraan na malagyan po muli dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee, para makapagtuloy-tuloy na po kayo sa pag-iinom po nito, na hindi niyo na po kailangan pang lumabas ng bayan o kaya mag-order po ng para makabili po ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at i-follow up ko po yan, tatay. I-follow up po natin.
2: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, tatay. Basta balitaan nyo lang po ako. Huwag po kayong magsasawa na ibalita sa akin kung talagang wala pa. Balitaan nyo lang po ako, tatay. At gagawa po natin ng paraan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
2: Salamat
0: din, Boy. Tatay Moises ng General Santos City, Mindanao.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numero 0969-226-9623 yung ating numero numerong pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag lang po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si training ko ng Lucena.
0: Training ng Lucena.
1: Training ng Lucena.
0: Ilang taon na po si Nanay Training?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Training?
1: Ay, matagal na po. Kay Sir Jig pa po ako.
0: Opo. Nanay, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda naman po. Malakas po ang katawan ko. Wala po akong nararamdaman na yung mga sabing masakit ang makakapasuan. So, wala po. Healthy po ang buhay, ang katawan ko.
0: Very
1: wala
0: good. Very good
1: Kuya
0: po.
1: Boy.
0: Yes po.
1: Kuya Boy, mayroon po akong ikikwento sa iyo tungkol sa anak
0: ano
1: ko.
0: Ano po yun? Sige po, go ahead po. Apo.
1: Yung anak ko pong bunso, buntis po.
0: Mm-mm.
1: Tapos nagpunta po siya sa doktor po. Ang sabi sa kanya, ipapa-ultrasound.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi po, walang buwan daw pwedeng ultrasound. Din bumalik siya. Tapos daw, nung sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-ultrasound. Bakit po? Sabi daw. Kasi hindi makita yung sa ultrasound yung bata, kung bata yun, babae o kung lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito po, nakabalagbag po daw yung bata.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi daw nung magpakumpay ka pagdating ng 9 na buwan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi daw nung anak po, hindi pa po ako makakumpay kasi wala pa yung nanay ko saka yung lola, yung mama ko saka yung kapatid ng mama ko, nasa Laon pa sila.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating na lang po, tumawag sa akin, Mama, sabi ko ng doktor sa akin, kumpay na daw po ako kasi cesarean daw po ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Diyos ko, malaking bayaran niya kung nagkataon. Di sabi nung kapatid ko, uwi na niya ako, iwanan ko dito si mama mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na po, intayin ko na lang po kayo. Pagdating na lang ninyo, ako mapakumpay. Di pagdating namin, sako, mapakumpay ka. Mama, nini-nervous ako. Mm-hmm. Sabi, huwag ka man nervousin. Ikukumpayin ka pala at cesarean ka pala. Sabi, wala mabukong pera. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Makukuha na lang natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi kong ganon. Yung pag-anong namin na yon, nagsimba pa kami ng araw ng Linggo. Yung pala, nagpunta pa kami sa isang fast food. Nagkain pa kami. Yung pala, manaramdaman niya na nahilag na yung tiya niya.
0: Mm-hmm.
1: Dinag-uwi kami. Mga hapon na, sabi sa akin, nakaanda ka na ng mga gamit mo. Sa mapakumpayin ka na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, mama. Tapos sabi sa akin, Mama, aalis na po ako. Pero gusto ko pang magkape. Sabi ko, di magkape ka. Wala na akong mamagkape. Sabi ko, meron akong rice coffee. Mama, baka mapasama pa ako. Hindi. Makakatulong pa nga ito sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, malay mo, pag ayon si Sarian, matulungan ka ng rice cooking yan.
0: Mm-hmm.
1: Din tinimplahan ko. Sabi ko, maya-maya ka na umalis. Na wala pa yung anak mong kasama mo sa hospital. Di tinimplahan ko na isang tasang. Maliit lang, linahat ko yung isang sachet na rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, pagkainom niya, umalis na. Sabi ko, Diyos ko, makatulong naman po ang rice cooking yun sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Lakas ang katawan niya, to yung cesarean siya.
0: Mm-hmm.
1: Di ganon. Di pa ganon, tumawag itong apo ko, umalis silang alas 5.
0: Mm-hmm.
1: Tumawag itong apo ko, alas 5.57.
0: Mm-hmm.
1: Mama, sabi sa akin, Mama, Mama Ening, nanganganak ko si Mama.
0: Mm-hmm.
1: Salamat, sabi ko. Dito ang tuwang kaming tatlo. Sabi, cesarean, hindi Mama. Normal mama.
0: Wow.
1: Normal mama.
0: Wow.
1: Sabi, tapos yung palakpas yung dalawa kong kapatid na babae. Sabi, salamat, nakaraos yung pamangkin namin. Mm-hmm. Hindi siya nasisarihan.
0: Uh-huh.
1: Palakpas sila, tuwan-tuwa sila. Salamat sa Jesus. Salamat po. Sabi ko, ay, siguro talaga tinulungan ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Na ano, na hindi masisarihan siya. Tapos dating-dating daw dun sa hospital, sinila na ng nurse kasi... Sabi niya, mga anak na po ako. Sabi niya, hinila daw siya, pinahiga na. Pakahiga niya daw po, dumiritso yung bata, hindi na si Sarian.
0: Wow.
1: Dahil lang po doon sa rice coffee.
0: Wow.
1: Kaya, tuwang-tuwa po kami. Tuwang-tuwa po kami, pati makakabitlay namin. Sabi ko, yung malaking milagro yung ano, rice coffee sa anak ko. Kaya sabi ko na ngayon, sabi ko dito sana po, ikukwento ko kay Kuya Boy yung pangyari mo sa ano, high school, kay pangyari
0: sa Sarian. Ngayon,
1: salamat mo.
0: Nanay, ngayon nanay na nakapanganak na po siya, kumbaga, inom na siya ng inom ng rice coffee, makakatulong po sa kanyang, kumbaga, manumbalik yung kanyang lakas dahil nanganak siya. Tapos yung nutrisyon na galing po sa ating rice coffee, pwedeng makuha po ng kanyang anak. Kasi, di ba, magdidede yun sa kanya. So, yung lahat ng mga nutrisyon na makukuha nung anak po ninyong nanganak na nutrisyon sa kanyang katawan, makukuha yon ng kanyang baby. So, mas maigi po na painumin nyo ng painumin ng rice coffee ngayon pong nanganak na siya. Kung nakatulong po sa kanya nung bago siya manganak, mas makakatulong po ito sa kanya ngayon para makapag-recover dun sa kanyang lakas. At the same time, matutulungan din po yung kanyang baby na maging malakas dahil nutrition po yung taglay ng ating rice coffee. At kayo na rin po nagsabi na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanya.
1: Ay, ganun po.
0: Yeah.
1: Kasi ngayon po ang bata, hindi pong bibubot niya. Ang ganda ng katawan niya isang babae. 4 na buwan na siya ngayon.
0: Congratulations. Congratulations po sa inyo, nanay.
1: Bibong-bibong bata, ang tuwang, nakakatuwa po talaga. Ang tigla niya at
0: yes,
1: malusog ang katawan niya.
0: Yes.
1: Yan po, papainom ko po siya na yan niya ng rice coffee. Para nagkukulang-kulang po ang gatas niya.
0: Yes,
1: kasi
0: malakas
1: dumidi ang bata.
0: Oo, mas maigi po na.
1: Ay, ito po, nakikinig po siya. Nakikinig po siya na.
0: Congratulations po sa inyo. Ano pong pangalan ng baby?
1: Ano yan? Bibi. Si Biyame.
0: Anong palayaw?
1: Ano po siya? Bea.
0: Bea yung pangalan. Wow naman, Bea. Tama.
1: Bimari po ang pangalan niya ng bata.
0: Oh, Bea. Yung anak niyo po, yung nanay. Ano po yung pangalan ng nanay?
1: Nanay po ay Gede Grinyo.
0: Opo. Gede. Congratulations, Gede, at sa baby po ninyo. At sana magtuloy-tuloy ka sa pag-inom ng rice coffee para yung nutrition na makukuha mo sa ating rice coffee, makuha din ng yung baby. Mas lalong maging malusog, maging bibo yung anak po ninyo.
1: Kuya Boy, makakadagdag po ko yan sa gatas?
0: Yes.
1: Pagpagatas.
0: Kasi nutrition po yung ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yun ng malaki.
1: Po.
0: Yes, makakatulong po yun ng malaki, nanay.
1: Ay,
0: po. Lalo pa para makarecover yung katawan ng nanay, siyempre ng anak, di ba? Makakatulong po yun sa kanya. Makakatulong po yun ang napakalaki sa kanya, nanay.
1: Ayun po.
0: Yeah.
1: Sige po. Salamat po.
0: Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yung kwento po ninyo at maraming salamat po sa tiwala po ninyo.
1: Opo. Si Sarian ang balita ngayon. Normal iinanak dahil lang po sa rice coffee.
0: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo. God bless.
1: Salamat po.
0: God bless po sa inyo, nanay. Bye-bye po, nanay. Thank you very much. Mga kaibigan, napakagandang kwento po naman galing sa Lucena City, mga kaibigan. Si Nanay Trining, ang kanyang anak, si Sarian sana. Si Sarian section yung, proseso sana ng panganak ng kanyang anak. Pero nung bago umalis, dahil magpapa-confine na sana, dahil isisisarian na sana po, mga kaibigan. Sabi nung Nanay Trining, bago ka umalis, mag-rice coffee ka muna. At yun nga po, pagdating doon, normal na delivery po yung nangyari. Dahil daw po sa tulong ng ating rice coffee. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Ano po? Kaya nga po, sabi po namin, kayo po yung magsuri kung talagang tunay at totoo yung sinasabi po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po namang pagsisimulang uminom ng ating po namang rice coffee. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude na anak. Kinamon ko yung mga tao sa may mag-baby. Ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:11.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo nga mas daghan pa adunay tsansa nga mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plan. Milyonaryo! Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-apil. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: Dito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo kamakabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Bukidon. Hey, we got 18 minutes after 6 o'clock. Sounds familiar?
1: Don't think of
0: ako na nga to, Jason Steele, checking in on this very beautiful Friday morning. Oh, it feels good to be back. Sabi nga ni Robin Padilla doon sa pelikula niya, it's nice to be back. How are you, mga sweethearts? Brand new day, brand new hoy, brand new episode. Nagaling ako sa isang mahaba pero hindi masyadong masayang pagbabakasyon. Sa mga nakakaalam, alam niyo na ibig sabihin nun, ng phrase na yun. Siyempre pa, naku, kumusta naman po kayong lahat? Namiss ko kayo ah! Namiss rin ba ako? Ah, sana naman. Huwag akong assuming, ano. Ah, sige naman, kumusta po kaya? Ipapapil nyo naman sa akin, ah. Ah, na kayo nandyan pa rin. Pwede ba? Ah, dali, itags nyo naman ako. Inform nyo ako. Ah, kung pwede bang makiusap, i-welcome nyo naman ako. Itags mo ako, 0961-892-4927. Again, 0961-892-4927. Ano ba ang inyong plano para sa araw na ito ng Friday? O sige na, ako na ulit ang magsisimula ng inyong araw. Ako ng blaha. Ako ng blaha ha, sa ating mga umaga. Okay? O sige na, dyan lang kayo. Mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Siyempre, we get Peter Karma. At marami pang iba. Hoy, teka, what a sweet. Up ahead. Magandahin ang ating mga umaga. O, kasama nyo si Jason Steele. Kaya naman pa tayo lang sa Pagbaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. 93.7.
2: This is Heart FM. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 32.700 FM का गया दे और सिरी 33.700 FM बुकिडोन ए बिगे 33 मिनट्स नाउ 6 o'clock और आज अधिक जाते ना प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दैट्स अ पनीनी दिगं गीता ang gustong gustong na papakinggan ng mga chikit ng mga chicks mo dyan, di ba? Ay, nasa inyo na yan kung sino yan. Hindi, yan ang gusto-gusto pa na papakinggan ng mga kasama natin sa buhay. Yan, paninindigan kita. Oo, lagi ako magpo-provide para sa inyo. Yan, mga ganun tipo, ano. Tapos, yan din yung gustong napapakinggan ng girlfriend. Kamag-alala. Papanindigan kita. Bakit pabulong pa girlfriend? Alam mo na. Diba? Saglit muna, magandang umaga. Shoutout muna natin yung mga nag-message ngayon. Dami nag-message, ang ganda. Good morning, mga taga Kamamanan. Maraming salamat po sa inyo, ha? Kina Angelo Pitongo Gaid. Good morning! Maraming salamat po. Yan, thank you so much. Lagi silang nag-comment. Actually, parang din nyo naman ako na-miss din eh. Kasi nandun din kayo sa aking page. Eh, nagpo-post naman ako kung nasaan ako nandun. Ay, nandun din naman kayo. Nag-comment din. Pero siyempre sa radyo, ano, iba, ano. Maraming salamat, ha? Doon sa mga followers kong patuloy na nakasuporta doon sa page natin. Magandang umaga, Galas Family! Ito sa mga na-miss ko. Magandang morning sa inyo, Tatay Nicolás at saka Mami Elaine. Maraming salamat po mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning sa inyo, mga taga-Tesha ETV! Kamusta na mo, Tanandia? Ha? Magandang umaga, mga taga-Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen. Good morning! Thank you so much sa inyong pagpamina. Pero ito, pakinggan nyo muna, ha? Oy, guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since, kahit nung estudyante pa lamang ako, nag-aaral, ay talaga naman, favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254-286 Series of 2026. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7 93.7
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
3: Excellent health, excellent life sa EXL. Lamang
5: Makabuhay! radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. We get 47 down 6 o'clock. By the way, that's Sabini. Paro-paro, that song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang magandang umaga. Oh, shout out muna ma, yung bundag ha. Ang tanan na adiha sa may grab car, Gagayhaan. Lahat ng officers and members. Diyan sa may car wash, sa may JR Borja, likod ng Panchik. Magandang umaga. At mga taga-barangay Balubal sa may Balaba. At ano to, sa Baluba, Balaba family. Marami-marami salamat ha. Ulitin natin yan. Barangay Balubal sa Balaba family. Tang twisting eh. May buntag di ha? Oo, mga sweetheart. Ito yung mga HPGs natin. Na-miss ko rin itong mga to ah. Si HPG Joseph, good morning. Eh, isama na natin yung tatlo. HPG Noel, kay HPG Jay, at saka kay HPG Jerry. Good morning, mga guwapo. Ayun oh. Nagang salamat ha. Talaga namang wad-wad na saan. Lahat ng mga taxi drivers natin hitting the roads right now. Good morning! Ano pa nga ba? Sige, isang araw na naman ang pagkikipaglaban sa buhay, ano? Ay, teka muna, mamigay muna tayong grasya! Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries sa ating The Price is Rice Overload! Pabuno tayo sa ang lugar unang magkakaroon ng swerteng tao. Saan Dropbox tayo bubunot? Roleta, pili ko saan Dropbox. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Sandali lamang ha, wait lamang. Hoy! Carmen! Carmen! Abo na tayo sa may bahagi ng Carmen. Ayun! Okay, ang kanyang address ay... Uy, Gumamela Extension. Aba! Gumamela Extension. Ang pangalan na nagadawag ng bugas, ay Leslie Garcia. Ay, congratulations ha, nagadawag kang bugas at groceries. Dali na, pagdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries. Samantala naman, aba, isang winner ang nabunot na natin sa mamaya-maya pa. Abay, abangan natin lahat kung sino naman ang ating mapalad na second winner. Kaya naman, sweetheart, ha? Padayon lang sa magpaminaw. Ano man ang iyong mga nararamdaman, gagawin, o feeling mo swerte ka sa araw na ito, aba, dapat makinig ka. Kasi makapangalan mo na ang mapakinggan mo. Sumayin niyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa yung niyating sa atin ng Covenant Enterprises where your peace so gets more value. And for a break, pabalik pa tayo with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayante or City 93.700 FM Pagidon. Hey, better check your watch. It's time right now. We got 16 minutes after 7 o'clock. Oras yan natin sa atin ng GCash. Pay online, isang to payment secure checkouts with GCash Pay Online. Sweetheart, second hour ng ating program in this very beautiful Friday morning. Pero teka lang ano, parang hindi ganun katindi yung sikat ng araw. Baka naman medyo na nahihiya pa ng konti. Di ba? Mga ganitong alisyente, talaga naman no, matindi na yung sikat. Pero ngayon parang okay. Oh, ano pa, ano pa? Medyo tumatiming pa. Bumubuelo pa ng konti yan. Kaya naman dyan sa inyong mga bahay, kumusta na ang inyong mga estudyante, ha? Nakasempre yung mga elementary, ano? Oo. Yung mga iba pang mga may pasok naman sa trabaho ba yan? Pagandang morning po sa inyo. Sana naman, ano, ay bihis na at ready na pumasok sa kanila mga pinagtatrabahuhan. Good morning sa lahat! Sa lahat po ng mga nasa trabaho na sa oras na ito. Alas 7 pa, nagsisimula na magtrabaho. Magandang umaga po sa lahat ng mga kugihan. Ayun o. Eh, kumusta naman yung mga nakahiga pa dyan? Good morning! Anong plano sa buhay? Ganyan na lang? Ano, tinandayay na lang dyan eh. Onsan eh, onsan eh. Kinaksanay na lang dyan eh. Aguy, magluto naman kayo ng almusal nyo. Aba, punta na sa kusina. Tignan ang mga dapat mailuto ron. Okay? Para naman eh, makakaon muna tapos sabay higda. Ang tanong, wala ba trabaho? At higda-higda na lang ang iniisip? Kung may trabaho, dapat ha? O, nag-aasikaso na kayo. Kayo talaga, hindi ibig sabihin na Friday eh. Petiks-petiks na. Okay, panahon ngayon, lisod kayo ang buhay. Nako, kahit sa ano pa yan, kahit anong araw yan, same as Monday yan. O, na kailangan busy at mabilisan ang kilos. Diba? Siyempre ba sa second hour natin, ako pa rin to, Jason Steele pa rin ang manning the show hanggang alas 9 tayo ng umaga, magkaka-appealing. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Sabi ng isang texter natin, nakurat daw siya sa pag-abot sa balay. Agi ka ng simbanga. Imo, tingog. Ako nadunga, nadungog. Anyway, happy first Friday sa tanan. Uy, nga pala, may misa, ano? First Friday, ano? Oh, hindi ko na alam yung mga ganyan. Nakakalimutan ko, ah. Magandang kumaga, kina Roxanne Macha, Laura Mercacala, Wilma Sorno, kina Candy Anto, Mercy Inday Mansueto. Good morning, kina Nino, Enzabel Magdong, kina Marisa Droin, kina Leile Raz, kina din kay Lilia Susuxno, Lorna Bismanos, kay Manor Tismo, kay Samuel Mosqueta. Magandang kumaga, kina Charo Dumalaga ng Baramag. Ang BBQ Family, good morning! At saka kay Mami Mariling. Mga na-miss natin, ano. Thank you sa inyong pagpaminaw. Iba mga nagtitext, mamaya ko babasahin ha. 7:18 on the clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: 93.7 FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Oo ka to, si ma'am Carmina, sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Hindi siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Hi, it's Elma Kumay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Shout to the
9: Can you feel my heart?
10: This is
11: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, it's Kahel na langit. Maggie for you at 32 minutes after 7 o'clock. Oras natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na. Ay, isang good morning sa lahat po ng mga nag-aalmusal na, sa lahat ng mga namahaw na, mga yung buntag mo sabay pamahaw diha. Ha? Ano bang sudaan diha? Ay, ay, yung iba sa inyo, pan lang, no? Pan lang, ayos na. Ayos na ang buto-buto. Magandang morning po sa lahat ng mga gumunguya na. Sana all, ano? Sana all, kumakain na. Magandang umaga. Ibang taga-Promise Land, namahaw na saan? Good morning, kina Ramil Cornelia. Ganun din, kina Jerry Gulie. Tama ba? Gulie. Kay Nicelle Ibrahim, kay Alma Agbo, kay Maridel Aderama. Good morning! Nagang salamat! Sana yung magandangin yung mga umaga dyan. Hoy, Demsoy Robles, pare. Brother, good morning, ha? Nagang salamat sa pagpaminat diyan, Davida. Arabella! Good morning! Teka muna. Sem-break na yata, ano? Sina Arabella. Alam ko, mga elementary. Sem-break na, eh. Tapos malapit na rin yung sembreak ng mga college students. Aba naman. Yung high school, sembreak na rin ba? May sembreak ba ang high school? Wala, no? Ang mga senior students, wala, no? Ay, wala, wala. Sige. Yung mga nakasembreak na dyan, hala, sige, enjoy ang inyong mga lamika yung pagtulog. Di ba? Yun eh. It's 7:34 on the clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Ang ganda ng umaga. Sana'y na-witness mo na ito, sweetheart, ha? Kaya naman, padayong gabon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha katuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akong likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako niya kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang akong niya tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng akong nilawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
2: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM kaganda oras sa inyo. 93.7 Hot FM buginoon. Bigyan 7:44 on the clock. Oras sa inyo sa ating Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Good morning! Siyempre, nasa huling minuto tayo ng ating second hour, ano? Ano pa nga ba? Isang magandang umaga po muna sa lahat po ng mga palengke natin, ha? Good morning sa lahat po ng mga nakatutok na sa atin. Yung mga naka-Hard FM na dyan, maayong bundang sa lahat ng mga negosyo. Eh, lalo na sa mga negosyante. Hindi naman nakikinig yung negosyo eh. Yung mga negosyante, magandang umaga po sa inyo sa lahat ng mga nandyan, yung mga tindahan. Ay, Carmen Public Market, unahin na natin. Yung Bankyao family sa may Kaguna ng Lube, magandang umaga po sa inyo. Kumusta naman ang mga gata nato diha? Ang ato mga tono. Ay, puntang sa may bahano, ha? Sa may bahaging yan. Ganun din sa may Neris, Karinderia. Lahat ng mga suta nato diha. Good morning! Ganun din sa lahat ng mga kumakain, ano? Magandang umaga! Ganun din sa may vegetable section. Sa mahogany section ko tawagin. Ha? Sa may green part ng merkado. Bakit green part? Eh, puro gulay. Ang Randiego family, magandang umaga po sa inyo. Ibali na nga ang mga utan lang, ang mga gulay lamang. Ang green, wag lamang ang ating mga isipan. Ha? Good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Siyempre pa sa may Jomar Store, good morning din po sa inyo. Ayan, salamat sa lahat ng mga nakikinig dyan, yung mga nakikinig ng pan. Sa may Kongan Public Market naman, siyempre hindi magpapataig, hindi magpapatalo ang Marlong RM Station. Ay, buntag! Aba, Marlong, hoy, good morning ha. Thank you. Kasi naman, walang kupas na pakikinig sa Hard FM. Lakas pa rin ng radyo. Thank you! Okay, saan mang lugar kayo? Basta nasa loob kayo ng mga merkado. Teka muna, bago natin malimutan ang buluwa talibapa. No? O, sa inyo lahat dyan. Thank you so much for always listening. Magparamdam kayo sa akin, e-text nyo ako. 0961-8924-927. The 0961-8924-927. Si Fern ng NMMC, magandang umaga. Lodi, thank you. Ganda din ang Balasavas family, Amansano at Samuel Maramang. Sa may Crystal niyan, palagi sila nangikinig. Magandang morning, ang Motorola driver sa atin. Good morning. Thank you, ha? Sa inyong pangikinig dyan. 7:46. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, padayon sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access. Pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart 92.7.